ife ba pe titi ni ife n dore e be ni bo re ba dudundun lo re n de bi o lati je ki gbogbo eyin ololufe wa te duro dede duro di bi pelu wa ni ikandi diamond 88.7 fm ilorin mo bi ati se bo igbadu yin lokukundu to bere lati ago meji la le lojojumo titi dile mo kelele le mo gbadu oko ojoka awon oni to doso dada tin re ni te lo wa le murun ayokun ni amo riri yin lopolopo fun aduro ti yin to nti ife te ni si wa ni kan niyi e se o ajo se wo ni baje lai lai fa abada diamond 88.7 fm ilorin bebe lojo

0: Diamond FM, shining supreme.
1: Ogo ni fun oruko yin Jesu Christi Oluwa wa oruko mi ni Alpha Mose Ademola Popola oro ti mo fe ba o so lowuro bi o tin jade la orinu we Psalm 37:30 to ni Oluwa ni mole mi ati igbala mi tani mi o beru bi e tin lo erupo ni ode loni lati di ayika ati ayida wa eru wa me sugbon bi o ba ti fi Oluwa se olugbala fun ati mole re eru e yo lo mo fe ko tele olorun loni ko gba pe ohun ni olorun bi o re tin lo gbugbu eru to wa laye olua ma ba ile danu olua yo wa pelu e wa pada wa le pelu ayo yo si dara fun e inu e yo do ogo olorun a fara gbugbu to deru ba olua o teba ni oruko jesu gbugbu ipa ati agbara satani to n dode lojo na olua yo te ori won ba fun e o de ti ri be ogo ni foro loke orun jesu christi oluwa wa

àti le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikunlukun leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm ikoni tonton nyerin nyerin

goni fọlọrun loke orun mo ki olorun to da orun won aye mo ki gbogbo eyan omo olorun ni bi gbogbo ti e tin gbo mi oni ni ojo thursday laaro yi a ma pade ni ile anu yanju e mo gbagbe pe mo so fun e pe gbogbo wa ti bere adua kan lati ose to koja wi pe nigba ti mo wo fin mo ri pe emi ko ni mo ni oku omo olorun so fun mi pe ki gbadua fun awon abi amo fun thursday meta wi pe bi awon omo ologo ti satani n pinu lati gba lowo awon obi won yi pe ki fi majemu anu

0: adua yi loni to mo ko le de ile anu yanju e gbo mi iwo na ri pe o de ile anu yanju e laaro yi olorun anu o ma ba mi fa anu yanju oro re loruko jesu ileri adese gbo mo so fun mo fi aye ara re tafala eh wo mo gba ki enikan ko ba ti eje mo laju e le ki kalubo o ko wo mo je ki wahala sele si otan ko to sese ma sare sare du aye ara re bayi ti di ba baje a mo di to ni di gbo mi ti aye re ba baje tabi ti won ba si olose tabi ton ba da oduo wo iwo ni ka dale bi o ki si awon to da oduo tori iwo lo gba iwo lo fa aye ele iwo lo je ko wole wa ba o eh iwo lo je ko wole wa ba o wa wo ohun to je yalenu nbe tori awon to gbogun ti o yi won le pada dola kan awon ti bond again won le pada dola kan wa sibi pepe kan ma so pe awon wa sibi agbelebu odo agutan ti kafari gba mi loni tabi kon ni ko so ohun ti mo mu wa mo romo agbelebu wa ma so pe igbere ni o gbo ibi to wa le ju si ni pe olorun adariji won sugbon eni to ku ti e ti segbe ah won ni kile o to posika won ni ohun ganagana ti baje mo je ki ota ko ba nkan ganagana re je ki wo fun ara re ko to wa solution soro ara re ko to toju ara e gbo ohun ti mo fe ko fi toju ara re ohun na la dua ko bere faanu idi ni lemi ati wa fi jo pade laaro yi ni ago mesun abo aro bi oluwa tin be ti emi e wa oro ri adayo ile anu yanju e gbogbo wa nbo enikan ni nibo ni iyana sapati ni gamo road idoju koju olororo estate eyin mona close hotel to ba ti nbo ko so pe iyana sapati lo ti fe duo ni monarch hotel wa ti ma ri patako ajuwe yen ton ki o kaabo si ile anu yanju e je kemi ati wo pade ni oni loruko baba omo ati emi mo oro ri adayo anu anyoju re ibi ti won fi afose gbe opamo si loruko jesu anu ma gbe ojade nbe owo adani loro to da irin ajo aye re duro si palapolo owo yen ma gbina danu mu gbadua gbolohun ti won fi rin owo ageju loruko jesu anu ma gbe gbolohun yen mi gbo eni pinu lati fomo ba oja ni odun yi loruko jesu o ma gba iku eku ileri adese ogo ni fọlọrun loke orun gbogbo omo olorun ki n to kuo laaro yi gbo ninu awon eri ohun ti olorun se ni ile anu yanju e oro re adayo
1: hallelujah
2: o dupe lowo olorun ori oke ise iya na to se laye mi tori tele tele kebras rafu ni mu nlo ki n to wa si ori oke
1: bi o gbo
2: kebras rafu ni mu nlo ki n to wa si ori oke
3: church na ni oya
2: sele ni pe family ti mo ti jade o ti asele fun won so pe ki mo ti ma ti da ti ma ti lo fun prayer be won ma so fun so point pe ki mo lo si oda won parent mi ki mo lo si ile bebe tan ti bi mi pe ti ma lo si be wi pe won olota mi ma fu ba ti ma ngba ti mo tun a fe tra mo tun lo ba daddy church bi be ah o lo leto adua ta ma se fun oni to ba fe lo ah mo ni emi o depend lori kan ma we kan ma lo ikan bi pe mi ko mi o gba ti e ni mo se wa ko nbe ni e mo wa gbo program daddy lori radio ni mo se wa pe daddy lori phone ye pe mo fe locate church yin pe mi mo side bi to wa mo se wa so fun mi ni ori phone ye mo wa wa mo de ri daddy mo so fun daddy mo ni ah ile bi bi ti mo wa ni ilorin mo so ba awon family mi de lowo won de so mi pe ki ma lo le pe ti ma lo le pe olota mi ma ku daddy mi so ni igbagbo lori olorun ipe mi mo ni igbagbo daddy won to ba ti ni igbagbo lori olorun ipe mi wa lo sibe wa de bo o de ni ku mo lo da mo ni ko so to olorun le so da mo ti gbo won gba ti brother mi wa pe mi pe awon ko ile mo lo sibe mo de de ikan ko se mi da to ti ya ani won ti pe mi bi pe brother mi be se wedding mo tu lo mo tu de ikan ko tu se mi ba ti bo ti wa ya won ti wa pe mi pe daddy mi ku pe ki wa mo ba mi lo ba daddy won ma ni daddy mi ku pe ki wa se ki lo abi ki ma lo tori eru nba daddy ni ko si kankan bi pe travel ti wa travel to ni de o ni lo ami so daddy sa ni pe lilo to nlo gan ayo ni wa tun ba bo bi pe bo to ba ti ba yo bo pada wa ko wa dupe o mo iya la emi amun mo ti gbo daju mo ni to pe mo kuku instant da mewa mo lolohun kuku bon lo ba tero ko ko sa ro ti da mewa mi ko sa nu mi tori tori lo ni salary ti mo gba bo tan ti da mewa ni mo so pe tori kan la le mi pe lo fe lodo olohun nlo to ya le mi se fun lowo na mo sa
0: omo lomo o ya asaso o po lohun ja
2: mo nbo o la so ka ti mo la so mo daddy daddy ni igba to te ti ni to ti n san da mewo lodo ti le ro iya na ko fi sanu re pa sa lo si ba se de odo ilu wa lodo awon parents mi ko pe o ba re omo mi o ba tu re ohun to ti koko sele ni pe amo mi ni se loko emi wa lo soko gba ti ma fi de ta fi ti oko de o ba re awon omo mi awa so mi gba ti o sa wa re hun wa si yosi ki ala be se be tu yo lohun bo eleyi bo se hun do sa mi ele ele won ba sa so pe so mo yo ni ku bayi bo se wa ya brother mi wa wa o wa ni ah se loko ni ah mo la loko ah o ni kan te so ke tu wonu oko oku ah amo wo mo oku ni wo kan ko te wa ni se wo bayi amo mejeji to wa ko dani bayi ah abi ka ya mura si adura ni bayi mo ni olohun daddy ti sọ wo ti gbadura mi pe to ko ni lorin won ni mi ni be kun bo sanu mi mo sa anoti ijo keji ta de se anoti service ni mo chagun mba gba anoti service anu yanju e ororu be ta le ba ti gbona to ba ti di dago meji la be ni mo se mama sa mama gba anoti e yera lori mama lọlọrun pe fe mi daro sanu mi mo je fun ojusu ko omo mo mo sa dupe lowo olohun bi po olohun ba mi do mi pada saye ati won ati egbon re olohun o ro ti pe mi o awa ta mo kankan to je po omode ni wa ta wa kan lo soko pe ko ro ti je pe olohun pe fa mi da olu o ba mi da omo mi pada
0: o mu o ba ma je mu iku je e lo layo e de pada layo
2: ati mo tun wa de ti mo tun wa bo emi ti mi lowo kankan lowo mo ti ko aso be da sele ti bo lai mu wa le ra lowo mo tun ta
0: mo su aso tele si o iro buruku to so fun o yen
3: da evil vision giving
0: olorun ipe I ma gbe iro yen mi
3: ami jesu
0: won ti soro kan fun won fi deruba o
3: if say something to you to scare you
0: bayi ni oluwa wu
3: God fear the Lord
0: iro buburu yen ko ni se lori e
3: ami jesu
4: praise the Lord mo gbe olorun ga mo gbe olorun ile goshe ni ga lori abikeyin mi nigba ta fe se wike mo wa sodo baba mo ni kan dakun kan ba mi gbadura fun eru wa nba mi tori pe mo change school re ni to ba ti dale bayi omo mi o sun ni hey iwo to se wike bawo la se se bayi olorun sanu mi olorun di dena ni mo ti kawe to ba ti kawe iseju meji o ti to sunu ma tun lo ba mo gbe olorun ba ni tori ko olorun ba gbogbo olorun o je ko ju ti mi ni le go se ni o mo gbe olorun ga o make wa e kun e o clear gbogbo e mo gbe olorun ga elekeje ri mi ni pe olorun to fi odun kan kun odun mi loni praise the Lord
0: mo gbadura fun o
3: I pray for you
0: gbogbo omo ti oluwa fi fun e
3: every child God has given to
0: one my wa fun ise mi ati ise yanu
3: be for signs and wonders
5: praise the Lord praise master Jesus daddy more grace more anointing sir more unction to function in his vineyard in Jesus name mo dupe lowo olorun alaye ni ojo oni mo ti share testimony ni last year August nipa second daughter mi to fe wo SS3 bo se wo SS3 lo sick to ja wi pe emi gan ni mo ngbe to ma toilet to ma fe wo emi mo ma nwe agbe lo si private hospital won treat e ko yato agbe lo si general hospital lo si x-ray won ni won ri nkan kan ti o se mo se wa lo ororo anu yanju e ohun mo sa fi ni gbogbo kini yen fi settle nipa yen ti o ko ni complain nipa pain yen mo titi di oni yi mo dupe lowo olorun wi pe last week Saturday lo se graduation SS3 re
0: hallelujah
5: nigba yen awon meji bo se fe cross bo se fe bo si SS3 awon meji lo sick ni same class ni science class awon meji lo sick a boy and a girl obirin omo mi okunrin keji okunrin ikeji okunrin yen ko make e oku. Praise the name of the Lord. Bo se wa the last week Saturday igba ti awon graduates to won matching won ti set table won ti set chair ton ma joko si mo se joko si be bayi o wa ku ageyo kan to ya ko mo yen joko si ko de si omo kankan to joko si aga yen titi ton fi pari lojo yen mo wa ni ah oluwa mo adupe lowo re o se bi aga tomo temi no ba se sofo ni ojo ni mo da ope ogun ati yin pada sodo olorun to je kin sun ko omo to je kin so omo nu. Praise the name of the Lord.
6: O da mi loju pe e ti gbo gbogbo oro eri.
7: I am sure that you've listened to all these testimonies.
6: Mo de fe ko mo pe.
7: And I want you to know that
6: ti iwo na ba gbo oro eri.
7: If you also listen to these testimonies.
6: To ni igbagbo.
7: And you believe.
6: Iwo na le.
7: You also testify.
6: Ase ti ara mi jade.
7: Authority comes out from my body.
6: Be bayi ni Oluwa wi.
7: That said the Lord.
6: Loruko baba omo ati
7: emi. In the name of the God of Trinity.
6: Ki o to pe 72 hours.
7: For 72 hours.
6: Iran lowo to oriri.
7: The help you've never seen before.
6: Anu ti o sele ri.
7: The mercy that has never happened before.
6: Ninu iran ta ti bi o.
7: In your generation and lineage. At the moment,
6: anu yen jawo aye
7: Jesus
6: pelu ase tin be nu
7: oruko Jesus in the name of Jesus.
6: Gbogbo eni to tin wo e,
7: everyone that has been looking at you,
6: bi eni to ti tan fun,
7: as one that is it finished for,
6: ki o to pe 72 hours,
7: the first 72 hours,
6: isele to ma sele,
7: the events that we take,
6: ti won mo Olorun ti dodo
7: e, and we know God is now with you,
6: Jesus,
7: in the name of Jesus,
6: o ma farahan
7: mi Jesus,
6: ogo ni fọlọrun lo
7: ki, hallelujah,
6: bo ni ago meso abo laaro
7: yi, by 9:30 a.m. this morning,
6: je ki gbogbo wa o pade,
7: let all of us meet
6: ni ile anu yanju,
7: the land of settled by mercy,
6: eni kan
7: somebody is asking where it is.
6: Ni yana Shapati.
7: Shapati Junction.
6: Idoju koju Oloro Estate.
7: Opposite Oloro Estate.
6: O wa leyin Monarch Luxury Hotel.
7: But I'm Monarch Luxury Hotel.
6: To ba ti nbo lati Ofagara.
7: You are coming from Ofagara.
6: To ba ti koja Moja Surawa.
7: You go past Moja Surawa.
6: Yana Shapati lo ma kan.
7: You go next to
6: Shapati. To ba nbo lati Amoyo.
7: You are coming from Amoyo.
6: To ba ti koja Yana Afon.
7: Once you go past Afon Junction.
6: Yana Shapati lo ma kan.
7: You will go next to Shapati.
6: Wa ko mari patako ajuwe yen.
7: You will just see that billboard.
6: O ti n ki o kaabo.
7: That is welcoming you.
6: Sile anu yanju.
7: To the land of settled by mercy.
6: Bayi lo Oluwa wi.
7: Hear the Lord.
6: Anu ma yanju oro iwa na.
7: Mi Jesus.
6: Je ka pade.
7: Let us meet.
6: O le pe mi sori ero yi.
7: You can call me on this line.
6: 08032404977. Bi Oluwa ti nbe ti emi e wa.
7: The Holy Spirit does.
6: Ogo re oni bo nboji.
7: Mi Jesus.
6: Je ka pade.
7: Let us meet.

0: Nice, gbogbo eyan omo Olorun to dobale kan mo ki gbe Jesu ma se emi mi mo se Olorun ti mo pin iyanu bo se to ati bo se ye mo dupe lowo re mo dupe pe mi lokan mo dupe pe ibewo yen de sojo mi mo gbe oga ola ninu ola ogo ninu ogo gbogbo eyan omo Olorun te dobale iwo sa ti mo gboran e wa yi ka otun e yi ka osi e so fun baba mi ologu ajobo po se ipa ninu ipa mo gbe oga gbogbo igba to ba gbe ope soke won a si rojo iyanu sile oju oro gbogbo igba to ba gbe ope soke won a si rojo iyanu ma so pe Jesu o ma se baba mi mo gbe oga titi lai lope mi lodo re ogo ni fun Jesu Jesu oluwa wa eyin omo Olorun e je so bayi wi pe bi iyanu oba ti kan mo ti ibokan je ba layoyo ki won le ba won na yo dupe lowo Olorun fe ntiti e de ati mo en to kan bayi boya wo ni so bo ba be nikan yo won ba wo na yo mo ti so pe ah lati eje nje oni yanu wa kan mi olufe to ba tin le nse nkan ti o je okan o yo kan o Olorun ki so ni magic ki so ni dan sugbon ni se iyanu ni kini won si npe ni se iyanu o si abala ti o le pin si in bere si so ni pe ma bere si wa su e laipe e gbe owo yen soke wa nawo wa ni baba mo fi oruko Jesu bi o mo fi oruko Jesu gbadua je ki owo Olorun ko kan mi na je ki owo nla re ko kan mi be mi wo lo na yanu lo na ara in the name of Jesus you see me lo na yanu Jesu oluwa wa e mura o oni ni ojo Thursday gbogbo sona church patapata a lo pade ni awon sona church wa 80 na lajo bere 10:30 lajo pari e gbogbo eyan eyan fe nibo le wa te tin gbo mi e wa dide nle oh gbogbo eyan omo Olorun so ni ba wa ki hallelujah la mefa e mo deja re somebody shall sing hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo maru ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah eyan omo Olorun kini kan mo pa mi lekun mo ju enikan ni kini woli ese bibeli ti mo ba pade ati nti emi oluwa so fun mi ati gbogbo awon letter orisirisi ti awon eyan ko si mi mi ti e wa me ti mo fe mu nbe o pa mi lekun gan e je ka lo sinu iwe Matthew 22 maka ni verse 24 e je nka lo si 28 ese merin pere na ni si marun o ni o si wi pe olukọ ni Mose wi pe bi enikeni ba ku lai ni omo ki arakunrin re ki o su aya re lopo ki o si le gbe iru omo dide fun arakunrin re e gbowo lori kin lo de to ni ri n tawon eyan yoku ri se awon farisi won wa bi Jesu lere pe awon ri bi enikan ba ku lai lomo bi enikan ba ku lai logo bi enikan ba ku lai rise se gbogbo eyin te n gbo mi dide nle ko ya le ese re mole agbara ti oni je ko se nti awon yoku n se ma je mu to mo ki gbe tele o leyin pe oni ri nti awon yoku n se se je se mole ma je mu yen jabo le loruko Jesu enikan ni woli kin lo le to be ah aro yi o le die gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi e wa gbo nti won so ni verse 25 won wa bi Jesu won so nkan kan fun Jesu won se interview fun Jesu n woju won won ni sa won wa ni awon arakunrin meje kan won wa lodo wa iyen ni pe ni adugbo be yen amoko adugbo yen sugbon won wa ni adugbo wa won foko bobe lasiri won ni eyi ekini leyin igba ti o gbe aya re ni iyawo egbon ti en lo sele si o ku bi ko si ti ni iru omo iyen ni pe akobi ile won ku omo meje ni iya kan bi akobi ku jem gbadua ninu ile yen gbogbo le te ba ti si ami e ni loku eyan lorun lodun yi sami o ko gbe to ami mi bibeli wa so wi pe koni iru omo akobi yen odidi gbogbo ojo to lo laye ko ba won bimo e wo nkan ibe ngan ki mo nlo o fi aya re sile fun arakunrin re iyen tumo si wi pe elekeji o su lopo o gba iyawo yen eyan omo kekeke te ngbo mi nin adugbo ti won yen nkan buku to sele nbe ni pe nigbati egbon ku
1: won mo se na ni odo awa oni dudun bi na eni to ba tele ni osu yawo lopo elekeji wa su lopo bo se su lopo gbogbo akitiyan lati tun bimo elekeji na obimo o na to ku gege be ni elekeji pelu eleketa titi to fi di ori elekeje obirin yen o fe akobi number 1 o ku lori e akobi number 2 o ku lori e akobi number 3 4 5 6 7 agbogbo yen dide e wa ke mo fe ko ja lo waju ko ja lo seyin ogun buku ti mo jeyin o mu amu bo laye wa ki gbe nbi to ba duro si wa ni ja bole lara mi abe wa won ti mo nwo ni e wo film ta jo nwo akobi onku iyawo gba o tun bo sori elekeji iyan na tun ku e ki gbe gbogbo ti won pe ni pana pana pogopogo lara mi lati iseju yi lo ina kan obirin yen si ti fe won family agba ko ni o mi o ti men to logun e won ti bibeli so ni verse 27 won ni nikeyin gbogbo won obirin na ku pelu o na koja lo akọ ese bibeli kan pe obirin ibimo nje ni ajindi oku ayata ni yo wa se ninu awon mejeje nitori gbogbo won ni o saani gbogbo won lo saani e wa won ti jesu fi da won lo ni verse 29 bi olohun ba fun wa laye ese bibeli serious gan jesu da won si wi fun won wi pe eyin sina nitori eyin ko mo iwe mimo e ko si ma gbara olohun nkan meta jesu fi da won eyin sina eyin ko si mo iwe mimo eyin ko si ma gbara olohun nkan be laye mo pe kokpo iwasu mi ni iseju tenteni sa ni oluwa gba mi lowo ogun amubo oluwa gba mi lowo ogun amubo gbogbo eyin omo olohun te nwo mi ateyin omo olohun te ngbo mi ti owo re bonu owo wa wa ki gbe nbi to ba wa baba mi gba mi lowo ogun buku ti en pe ni amubo eje so bayi bi eni keni ba ngbo mi laaro yi to ba gbekele ara re oh my god to gbekele e wa to ni to gbekele certificate to nbe lowo re o se se ki eniyan o ku sinu isoro to ra won kan be ti an ti gbekele e wa won anu ki mo fe fi prayer se a ma sako awon kan ti e to ra won ti ngbadua bi alaini se anytime to ba gbo pa npe adua bayi yo yi so bori mi awon eyan ji ladugo ori ti won le phone meti ori telomi o jese mole laini di loju ti e bi igba ti nse ranu ni se bi nkan kan ni bibeli kan le ese bibeli to pa odidi eyan lekun obirin lo odidi okunrin meje sibe ko mu nkan kan bo iyan tun mo si wipe obirin eyo kan o le pade oko 40 ko si mo re nikan kan fe ile aye yi ile aye agbara ni sa ma duwo de igba ti ogun ba to wole ko to dide lati gbadua ka pe ru obirin ti gbo pe ogun buku kan be ti npe ni amubo boya iba ti tete dide laaro kutukutu ojo aye e iba ti ma gbadua olorin wa kan ko o ni memo poju ogun laye o lati gba iwe ni ba ti mura sile awon kan be to ye ki won tete kaki eyin mama mo ji awon me ni gbogbo igba ta ba nla nfani ati gbadua bayi gbogbo isaaro ta nse ati sale mo fi si awewa awon kan gbo mi loni to je wipe ko si ogun mi ti won ba fa ju ogun amubolo ko si nti owo won te olohun gbo to dale lowo won agbara kan be ti mo je won mu won ati mu sugbon won tun gbon bole e se kigbe eni baba mi elada mi dide gba mi lowo ogun ti en pe ni amubo egbe owo le idodo ki npase gbogbo ile te ti ngbo mi mo duro ninu jibujibu ase loni agbara buku ti en pe ni amubo lato ni lo ina ko gbon dale in the name of Jesus mi o ni lo sinu ogun idile yen because ogun buku ni sa ogun ti ma pa won nile won o pa akobi o pa keji o pa keta titi dori elekeje ko si si kankan ti en ko le ko gbe nkan rese ase nkan buku ti wa ti pe won lo bo se wa ni atete ko se o nbe ni isin be ni o mo ri awon pastor kan be to je pe gbogbo iwasu ta won mo ri laye e ti won fi tako awon eyan ni to ba ti dibi ti en ba ti fe mu wasu iwasu bi o se mo gogun ti ida mewa atore nikan lo mo ko ri awon iru awon bayi ko ri ogun ti awon eyan la koja e ja pada si aye obirin anu obirin mo se mi gan o iwo na wo ka pe iru anti eni wa anti ka po mo to binu ni mama to ti dagba yi ka po awon omo ti eni baba obirin to fe oko meje ti gbogbo e si bo mo lowo kini ngba lowo e iku ni eya tan gbogbo eni to ngbo mi alagbara idile to ngba ire sonu lowo mi oko ire ni omo ire ni ise gidi ire ni wa ke wa ranju kankan alagbara idile to ngba ore sonu lowo mi ma jemu ile baba mi to ngba ire sonu mo mi lowo bayi loluwa wi ile lanu o ya gbe won mi egbon ti bibeli so ni Matthew 22 verse 24 to 28 bibeli so pe obirin yi o dana fun odidi okunrin meje sibe ko jere kankan ogun buku logun amubo oji o dana fun okunrin meje she cooked for seven different men and yet ko si kankan to say thank you won jale lo na ni ikun pa won lowo e na ni ki se yen nikan okunrin meje lo ba obirin nikan sun kala manasha ndabaliaba so mo yo okunrin to ti ba osun so mo ya won okunrin to ba dana pelu gbogbo akitiyan ko le ba loko lede ko si nta o se ni agbara eni to ni aye atorun a fe gbogun ti amupo ni awon kan be to je pe won ti sise ni bi ise ti en ti sise o se fun oge eleyi o se pelu gbogbo agbara igba to ba di akoko lati sun ore igba yen ni won ni o ma lo ki lo de ti nkan re pe lowo ti e obirin dana fun odidi okunrin meje awon meje jesi ton bo na ni wa gbo o fo so fun odidi okunrin meje oba lakoko fo so obele keji fo so obele keta o toju onje fun won sibe ko si kankan to duro so fun ko se eyawo ni bi to ba wa wa ke eyin o fa mu bo egba ro oluwa lara mi o ya jade lodindi gbogbo ofa buku ti en pe ni amubo amubo owo amubo ire amubo oko amubo omo teri wa ni bayi loluwa wi ina ko ti o jade lara mi eja lo gbogbo eyan ara ile so n gbo agun mejo ni o bi oluwa se nbe ti emi nbe laye agbodo gbon emi ofo agbodo gbon amubo agbodo gbon danu ni gbogbo sona church ko si bi ode ti aye oto ti ko mo agun mejo ni gbogbo eyan omo olohun bi awada bi ere o ye ka gba holy communion ni wema ati ni gbogbo sona church a ni anfani lati se fun idi kan to se pataki to se pataki bo ni agbara olohun ko si nti o ye ni ojo sunday tin boy now lagbara eni to laye atohun ni ojo sunday lei ko si nto le ye mo le so le je meta meta gan e kuku ti mo pe woli yin o compensate yin na ni sa gbogbo se nje ti olohun now eje n so bayi nkan kan mo fo ni lara obirin yi enikan ni kini nkan na nje o je mo pe obirin ti mo so tan e ta n wo film aye e alakoko ti mo notice e ni wi pe o ku lai lomo pelu bokun meje se loto ko si tun ba won lomo emi amubo ki je keyin ori nkan to ka si and enikeni ti amubo ba n ba ja momo ti o ba ka ki soro e o ti daran emi amubo o ji o lo ile aye ki se pe ko lomo nikan eto tun wa buruju be ni pe sibe ko ba won to adun oko wu in loko en ti ba mo lamubo ki se pe oni mo ni a mo ri ire sugbon ko ni pe lowo e oni mo fi so o en ba dake en tin se o ba dake oni mo fi kilo o didu o pa si oju kan to njoko o pa si oju kan baba to nka agbada mo ra yi didu o pa yo silekun fun idogun ni o idogun yo silekun fun ijera ijera si silekun fun iku ojiji enikan ni kile nko mi si mo wa ku o si ronu laaro kutukutu ni ka le mura eke eyin agbara te fe npe lowo olore eyin agbara te jo olore o pe lowo mi o mo roboju e ti change bayi wa ni bayi loluwa wi e ja bole lara mi e ja bole ninu ayan mo mi toro se se ki eniyan mo pe lowo olore olore n wa sugbon won edu o pe ni alaanu n wa won edu o pe ni olufe e je n to tesi waju nu aye obirin be ba wo ese 29 gbogbo eyan omo olohun Jesu wa so fun won o le yin sina eyin o ma agbara olohun enikan ni kini to nsele in to nsele ni wipe to ba tete yara gbadua awon nkan kan be to ba gbadun e laye to ba dorun ko wulo mo enikan ni bi bawo bo ba loko laye to ba dorun won ki loko nbe bo ba niyawo to ba dejobo orun won e gbe yawo lorun gbo n to so ni verse 29 Jesu da won si wi fun won wipe eyin sina nitori eyin ko ma agbara olorun eyin ko si mo iwe mimo e ko si ma agbara olorun wa wo n to so n 30 nitori pe ni ajinde oku won ki gbe yawo ni jobo orun awon nkan kan be ta ni mo lo to ba ile gbadua ko ni oni to n ti sina o leyin sina and that's why Jesu nikan ni ona gbogbo eni ti ba n gbo mi o ni otitu ati iye nibi to ba wa o se ke baba mi ma je nku lai lapa o didi amubo lara mi jabo le lati iseju yi lo eyin omo olohun
0: e ja na mike si baba ilenu ko na soro nkan meji ni mo so eniyan deyan ogbon ati eyonu egbe engineer e pe baba nwole e je won soro soke
2: oruko mi ni olawale obafemi abayomi lati eko mo mo
1: eko eyin are eko si awa ba mi lalejo
2: mo mo ipe ni odun 2020
1: 2020
2: then sugbon igba kokoko ti ma kokko wa sinu ijo yi o je last month ninu month mama nigba ti mo mo ipe yi
1: ni july
2: then sir nigba ti mo mo ipe yi olorun gbe oluran lowo kan dije fun mi to de duro lati gba yen titi di oni bi mo se soro yi
1: oluran lowo kan dide fun yin no we won ni lati igba yen oluran lowo kan dide fun awon oluran lowo kan to le gbe eru re bi n ba gbo to se ami imo bi ti o ti dunju ibe won o ti bere o ya gba iran lowo e ki be ni baba mi o gbe iran lowo dide fun mi sida
2: ki to mo ipe isa ebi gan fura mi mo ma wo pe ibi kan ma sa bale aye mi jasa tori gbogbo e o
1: you get as it be
2: then sir sugbon nigbati olorun de ti mo mo ipe yi owo ti o fun mi ti banka ni eni eji o le ni 10 million
1: o nton
2: then sir
1: yatan ibi eju o ka ba joko si kini mo wa ba awon ti won o fi si aye re ran ti o si je ise fun o fi agbara si ami ko yo si o lojiji ki wa se ko yo si o nikan ko wa ba o ko wa sa no re in Jesus name
2: so ati gba yen lo ti bere si ni ma sponsor mi ninu gbogbo nkan ti mo fe se ati sports side because football and me
1: mo ma gba bo nti
2: mo de tu je farmer mo de
1: e tun dako ki le ma gbin
2: awon kan ti mo
1: okay
2: mo de tun ma nta ice fish pali pali so nigba yen mo ra lese kese awon ton be fi missions ninu odun yen ogba ti won bo ton ma de won ba tokun bo nita ni won panu won mo
1: tokun bo kini
2: ka
1: e ti ra ka ni
2: mo ra siena nla fun yan kan won fi ba mi north east so iyen lo be o wa di last month yen lati 2020 yen na ori oduro bo de se wole na ni mo send
1: idamewa yin
2: so gba to wa di last month yen ninu program 77 mo san idamewa le meta ki to kuro ninu program
1: awon bi o mo ti n ba le san idamewa bi e meta ire le lomi mo pe
2: so nigba ti mo de lati 77 ni last month yen project mo ti party ti pe die iyen koko bere na
1: o bere leyin igba meta e san idamewa e meta tan kini project eleyo
2: farm na ni sir
1: ki le fe gbin
2: mo fe gbin plantain ati tomato
1: ah e mo ti dolowo ati ku e fun mi 5 e ton fun mi 5 se ri ti won se won gbagbe ball oja
2: so gbogbo yen bere beyen lawyer ti mo nlo ti ma ran kan lowo e na ile ti o pe mi si bi 400 acres ni ile yen to win ni court to wa so pe kin jo kin wa partner un bi pe tin ba lowo lowo so that ma le ma wa le ma fun mi nile mali ma bi se farm lo so iyen na lo be mo ti fun lowo die ninu ose yi na
3: e ti sanwo die fun e yo fun yin le nbe se e mo bo na dako ni
2: no emi ni mo
3: e yo da okay e be ra ni
2: be ni ile yen ti di temi ni
3: how many acres ni
2: 5 acres
3: le koko ra nbe na o to gbin tomato ajenje ton
2: then sir so gba to wa dojo Wednesday ti mo wa si program e wa so pe en to ba le support holy communion bi pe ki won support any amount pe yan kan ti ra won carton of cup so lori joko mi be na ni mo ti send 110,000 sinu personal account yin pe mo support 2 cartons of cups ati 5 packs of communion
3: wine
2: so igba ti ma dele lojo yen that same person olore yen bo ye pe mi ni yen pe afa awon project ti mo te bere yen ko pe bo ni mo bade mo wa ni mo post na wi pe mo need owo bo ye so wi pe ki ma worry ma ri nkan kan sin esekese o send 900,000 si mi
3: 900 mi
2: idame wa ilele
3: le tun mu lo gbogbo yan ye si ori yin e sori sori re bi mba gbo to si ami won a fi ohun olore mama yi ni ko si ami won yin olore ti o won yin alaanu ti o won yin olure lowo ti o jose male kan ni yes o re o loju e won ko won na ni abi e mo wa ki le
2: oju 90,000 lo emi na tun fi awon da mewa kan si mo re tun send da mewa 600,000 kan na lenu Wednesday si eni na

dasi inu ti e no do nitori wi pe medical re lo fe li o iyen ninu ko igba gbogbo ni ma yo idi niyan iwo o fi se kini iwo o fi lanfani lati la.

0: won lo wa mo bo wa gbogbo ara mo fin pada be ku kale
1: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni adota odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomi plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja e peleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomin plus
2: monomin plus fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imo ijile a tun fi eroja cod liver
0: ati lo ati di ani ori yo dile oya fast two ene kan du gbagbe o si won o fe nu ja kon fu an bere ta ni baba wa nle yi won le bo tun o ba wa nile yi an fa ku mi wa ka mo su ku su gba wa re re e pari pa an so e ba nji ile kon e ba nse awon le ni lamba lenu lati bi de ba ji wo ba so wo mi awon luku bata si won fi emi won le di emi bi guru maraji oye pa pa o ti possible

ma fi prediction yin sowo sori ero ibadi soro yi o etu an o o etu an 5800150 eyan fun iko egbe agbogbo lasema ati conventry loruko awon agbawo firiyoyo radio popo ona lajo lanfani latoyo fi se o ye je ka si di e baje loruko ayodeji so ni bareta ajose adewale adedayo lo ko temi bye for now o rofua o dabo.

0: Dindun dindun ni ranti olododo ni toto gbogbo idile Babatunde ni agbole okore compound ni ilu Omuaran ni ipinle Kwara nse ranti odun keji baba wa Oloye Abraham Olabanji Akande Babatunde JP aka Emiloju Ilufemi Loye gbogbo ara mu mi je gbogbo ebi mu mi je the Aromu one of Omuaran ti won jade laye ni ogunjo osu kejo odun 2024 August 20 2024 gbogbo osu kejo ni a o ma se iranti akoni ti o fi wa sile lo Olabanji Akande gbohun yi na ki o to rin jina
1: omo ba nko le ojuku ni yin aromoye o dole titi mo mu pe rin ilu se didun ni asagbado olutekun ije ni amatekun ni eje ni tete egun tori amuso so wi kolo ni ma ko ni mo le ko temi eyin lomo ye ilu omobirin ma gan e mobirin ma rele e mobirin ma yi ka le ni ilu wo

0: e ka bo pada so di eto yin eto wa eto wa ti o pa lero yin ni kan diamond 8.7 to wa ni lorun ni ipinle kwara abala kejere ta pe ni abala lame so ga lo ni ka le ka won na ni aso fin pe awon ni omowe abdul karim jimo edun ti won fi igba kan je hod adari e ka ton ko nipa oro si na stand london ni pinle kwara yo ta won yo fi ofi o awon ile ile ko fasi yi lo ni oke tin te le wa awon iro won wo won won kan ka ron won olo ni kori be olo ni kori be doctor kele ko e ko jumo
1: e se e ka ro aki gbogbo ti ton gba agbaye pe ti ta ngbara ko ni di o
0: e se ga akalu agbamejo ka ko mu ni 2023 tayi tinubu de igba na ton be ba wa soro fun akoko no gas switch won won ni social has gone papa nti do wi pe awon ni se mo be loju afikisun ni pe ora je wa ngba na pe ko fe da to pe a kan fi owo yi pe ijoba kan je gbese lori e ni sugbon na ode yi mr star fun oro owo na tawo idele o ni owo ti won ti ri fi pamo o je 50.8 trillion naira o je trillion lo na me dogun ati abo naira o le belenja koko binu owo yi o gbe le fun na
1: we wa seun won se won ti won ti egbiyanju ti won je ki ara ile o mo wi pe yi ta won yo leri subsidy ibi ti
0: bi kan siri
1: ibi tan ti ri mi to ku si lele so adupe fun won bo kin to lo si bi ibere yin dada e je ka ranti pe subsidy meji ni won yo yo kan ni won so fun wa tipo ni won yo ti won so fun wa wi pe in ta won ri ko jo nbi eleyi ni bo te ba ranti e ri pe dollar fun re na before ki are tinubu to debe won fi fun kwa fun won subsidize tele tele that is why te ri pe dollar to naira rate ngba yin bi 400 500 ni nitori pe federal government won fi wo kun gba ti are tinubu debe ni won so pe free market ni so naira ti dollar ni won mo determine rate ti won ba yo ton ba zo ba fe tara won but that is pe nisin a ri pe boya bi 151314 ni naira to dollar so owo ti an fi kun dollar tele tele ti won je ko ga soke gbo ni owo yen na wa so ti eyo kan ni won so fun wa a ki won a de dupe fun pe won te so yo kan fun wa but a mo reti ti ewu tan sin kun ti dollar na tele tan wa yo gbo owo yen na wa ilu ni kini won fi se fun ti won se yi to me is see just half truth out to the sense te ba ri yi ton na gbogbo wo yi je gba ton calculate e papo 15 to almost 20 trillion ni won pe fun wa na won de nowo ta won ta na leyin gba yen bi 30 trillion ni so a je pe won so fa ka ma reti pe abi boya surplus kan wa owo yi o awon ti fi kun nkan bayi iru se ti won se infrastructure development ati owo salary ta won yan gba bi ta won na owo yi si ni so won dey so won bi se pin laarin federal state ati local government bi se pin wo yi ni awon so pe boya bi 5 trillion 6 trillion then local government bi 3 trillion tabagba boya pelu figure ti won fun wa to owo ti awon state na si won so fun wa ipada anti state na fowo yi se lele abi gbogbe na ko papo ton awon ti bi sanwo salary awon fi sanwo infrastructure development taba fin san salary siye kana ni gbogbo won san papo siye kana ba kana won sin john develop ni lesha ni sin ni osun state a n gborin fun won nibe atara ilu be ati governor to tun wole pada yi ipe awon ara ilu awon ri nti o se kaakiri ilu so ben se ben na ara ilu se ri kaakiri other state na tan fowo yi se so a fe continue la won salary yen fun wa to wa nbe ni
0: a n salary fun wa se tinubu salary fun wa na ba won pele kokan
1: Tinubu lo bere awon ansalaye leyi ko tu kakiri ko je ka mo ko tu dele
0: se mo ko labi ofin Nigeria awon ipinle won ni autonomy won da duro ni are Tinubu le mo bi awon ipinle se na owo to won fun won ka wo bayi ka si ipinle Kwara iroyin kan lede won ni ipinle Kwara owo to won ti gba ni alatako ti darapo fun osu mefa koko odun ta wa yi won se ko sile ni bi won ni 93.01 billion lati gba fun osu mefa be ara afojusun are Tinubu ni pe ki a de awon mo le yi k ke so yin mo pe awon pinle awon gomina ti won ri o ti pe awon mi gan iloko meta iloko merin awon mi ri ibe ni pe ni pinle Kwara se so yin pe ati nipa lara wa ra lu pe ti lu gan so ti won yo yi se wo ti joba n ri se lara wa ra lu so ti la pa pinle Kwara ibe de yi e kan dimu omo wi edun leyin simi ran pe yi leyin pinle water yi I wo atawon ro mi ali
2: e ja sare lo taja ti nbe lori gba ni pe de a nbo e ku kale.

yin ba gun ti gbogbo nkan lo bo se to iwo ati se awon odo to nbe nbe ni e wo lawofin to ba tun wa nlo ni dakeji owo odo ni e ti se beere eyin odo wa nle yi eti yin melo eje mo pe ta ba faaro wa lakaka ta mura sise ko seni ti o le je eyan tori pe ise la fi nde ni giga iwe lo ye ka kokoko kaka to kawo ka firun dudu sise ka ma ba firun fofo sise ka wa na le de eyan pataki lawujo eje asora fun je kuje imukumu pelu ilokulo egbe kegbe pelu irin kunrin o lanfaani to le se fun ni aso iwoku o to somo lu abi rara ka so ni barin ka so ni bare ni gbogbo ojo jina si olaju odi pelu oge aseju igbo mumu kolo sisa ati amupara o to somo eyan pataki e jina si ayawo kaakiri ori aye lukara kiko lo ma nko ba ni on to wo re o to ma fi gogo fa ti won ba nfa so po gbo ti won ba fi lo so po gba ko ma ba asaku ba fojo ola re ni o imoran yi waye lati odo alase fun iso global bread to ni ki so fun yin pe odo oni ladari ola nigeria

0: To ekabo pada sori eto yi eto wa eto atupale royin ni kan da amode ti 0.7 ni lorin ni ipinle kwara ba kejire aba la mi tanja loni awon ni omo abukarin ti mu edun ton wa first time lorin ni ipinle kwara e ka lo soro tan wo atiku o ya pole pe ki won se kan kolede awon wo tan ti pa yi bi won se na o je fu ko atiku an ko pe pe yi o fe ni tumo tori pe a mo pe federation account lo wo ni lo be osoosu si ni won pin owo correction osoosu won pin jade pe po atiku ipo selu ni
1: we in tan pe ni democracy la ri ton sele yi democracy fun kaluku laye either as a party member ni or party safe as a citizen ni lati so n to ba ro pe n to wa lokan ni le dai pe boya n tabuku tin be ni kaluko je so democracy fun ni aye so that's why ani le koro atiku kaku danu eto e ni not only as a party member or as a party re but is as a citizen of Nigeria lati challenge ijoba pe kun wo si alaye to ba mo pelu owo ti won gba lati gba tan ti debe but to some extent either to lo si lulu ni ko lo ko se lu ni ipe ja opposition in ton so yi ton challenge in mu ki ruling government ko sit up lati se interview kan wo se te pe boya ipe tan tin pe tele tele na atawon atawon aralu lati mo ru owo ti won gba ilu ni kan fi se o se se iro itan gbe fa loni ali mari en gbe lati gba tan ti da Nigeria kale iru bowl asari tan iru accountability to some extent no matter how little is it to wawa to wa to pa ada bayi gba ta gbo yi o e da wo po go fun gba yin abowo kini kan gba yi ta gba ni ta fi se leleyi so it's a gradual process a de ro nkaluku lai pe an ko ba an si baniloko je kon kaluku o so bi tabi ko so si ni tona toto lati ri pe awon ijoba wa won se tan si so osulu ni ko se suni anfani lo je faralu lati ri pe won ta won jin government ni kete pe esin ka bayi ni nto da na de ni ko se
2: o tun si pe gbolohun to tenu Alhaji Atiku Abubakar jade eyin na kin gbolohun yen leyin
1: of course for accountability ni so a ni wo loju pe boya to ri pe bilan si party ka ko si pelu won loni but se nto so se nto to na bi nti oto ni so nta wo wo ni for accountability lo pe so mo kin leyin pelu nkan bayi
2: oda e ja lo sori koko mi ke ba wa joju na mo won ni are Bola Ahmed Tinubu fi ase lede bi pe awon owo yi ti ajo amunitan e adanle raura ta mo si EFCC leyi ti won ri gba pada won ni ki won tan ri awon owo ohun lo sinu ajo kan ti won pe ni Nelfund oju o leyin fi wo ase
1: of course it's another achievement for Tinubu administration ani ayafi ka ma so bi diamond is in so yi lona toto ten pe awon lati wa so lati call attention ijoba either federal government that is state sin te bi kun wo se it's another milestone achievement to me ipe won ti e gberu gbese yi ipe lati ri pe owo ti e ngba loda awon ti won sowo ilu mana mana yi ti won ko je bi won ko je e direct e si nkan bayi yi koko e ba wo agba temi tin wo oro yes die die akoko temi koko riru pe yo sele ni FCC lele agba na ti fe ko afa ri owo te gba ikin FCC in terms of my party na ma kene kan ni but this the first time ta the presidential directive they ru certain issue oyan na na e o ona ati property ti won sisi ati wo kene kan kon won yi won se in terms of ni liquid fund lo reverse liquid fund lo reverse e channel si education of course by channel to education maybe the first in the series ngba ta ba ri boya ti next 2 years won ni ko channel si 80 na so boya in the next tolon ba ni o si wole pada boya in the next ngba to ba tun wole mi a mo ri pe won na ite ba tun ri channel si infrastructure development so key sector bi men maru energy channel si so tan ba ri yen se yo wa si ti gbara lu bo de ko tan na ko lo nefond yi na ni se mo ni ko mo lo ya won awon mo le we ni concern wa nbe
2: ikọ
1: ikọ san tan so owo yi o se pe be na lo a ko rorun ba amọ yi in detail as we fin so gba ina ni ene en ya won ni akoko ti akoko so ọrọ amọ yi pe won san wo yen pada e ti o ba san e ti dan kan mi se lọna ni then ekeji yi won ko ye pe ko reduce owo school fees because infrastructure development fund tabi ko channel si awon school kokan yi lati ri pe boarding of school fees ko wa leri awon school yi yo reduce e won o se because owo ti school claim nipa awon orogba lodo federal government lati se ru an fe collab an fe se kini kan ba an fe se kini bayi so wo ni won wa ngbe bodi ilera won le ri won generate for awon ni wo school fees fi increase wa so mi pe government wa lo channel ro awon yi sirun ti awon school claim pa am fowo se dem ni school fees yo wale yo je rorun fun kaluku koni je pe awon mo yi won wa ngba gbese gbese to wa lorun won loni yi ti oba sanse gbese lo wa lorun won ti take gbese ni so ke se pe wo ofe ni but it's a step and it's a positive step fate koko so for ipa wo ikon office nkan bayi but kun wo critically yi ti o janfani ti oro omo awon ile iwe lorun onu ba try lati fi se so da ko pe oro gbese la fe ni kon ma fi se kon lo develop our university ko provide the necessary for the people provide the one igba ta wa wa school se ani mi o san 500 naira for 4 years mo lo ni school they can still repeat the same thing ba pe government center bi kon se school fun school gba yen they can repeat it so yo le run lati assess bi 10,000 ni 20,000 fun federal university o se se kun se be town school and swen yo mo san so
2: so
0: eleji re eja
2: to
0: sare
2: lo
0: olowo ajati awon ra de mo ka ta ka kan oro kan pe de kan so ron pa ipin osun
2: oya
0: an ka ta n gbo ni pe ise lopa won ni won ti ja okan mi enikan nigba ti je pe won tun yebon ni lo osogbo ni ipinle osun be won ni bayi kon ti bere ibadi ati pa to wa ndi papo o fe gbe won o bi na a ke ibo ti tan pe ko ye ko si lasigbo mo ni ipinle osun sugbon ka ta ri bayi ya wa le ni
1: anu ni awon ilu pastor ri lati ri pe olon ni bi elese se lo free and fair to na je ko si wa la ngba yen anu na ri gba gbogbo ride Nigeria le ri nkan ba yen a se tun toro anu yen na pe ni 2027 general election ko le je ka ma ri ra na gba fe violence a fe jagri jaga need e kini anfani ta fe fi yen se se fa awon lo si lu na bi fi ra wa awon ta den pelu lesi lu yi fun jije mu ti won nikan ni won wa ki bi be na won se fe na wa lo titi investment in awon fi politics se so ere ara wa ni ka pe pada yi pe ka se free and fair yi pe itolorun ba ni ohun ni ara lu nfe julo ko wole sibe ko de se nta be ka se now the fact remain eleyi ton sele yi but de pe directly won o lide mo lo se lu kankan ta ba paro yin daada a ri pe awon mo ton si egbe ton ma se yen awon ni won si won gbianju lati sumo bi ti Davido wa nigba yen ti awon security Davido wa ko ti won je ko ri won je ko ri arin yen wo won wa ni bi an se nlo iba ti won yin to lo ba eni to je bi omo odun 60 years yi to na fi ni o jade laye a ti le link e directly mo osilu but to pe bayawon na won ba ran won wa abi won ji se won osilu kan ni osini laanu pe ru nkan ba n se even after election aguro ajo lopata awon da security agency ko dapon be se ba maintain ni during the election fun o gbianju ko ma je ki nkan mi to sele leyin election mo bo wa la credit won a de ti ro pe iru model to sele ni Osun State yi o na ni o repeat ara re ka akiri Nigeria ni 2027 so awon last so pe ko da ko ti mo ko se mo ni ri re
2: eleyi re bo ni
0: alo ko ageta para
2: de sare lo ta je yan ara le baba ti pada de oro kan yin elebe on le kan si e ku kale ambo.
3: Home is where we find comfort in hearts that love. Love that's shared.
4: Shared meals like delicious jollof and chicken.
3: Need bits onga. Home is hearts and bellies filled with sizzling chicken stew, ofo oha, efo rivo, jollof rice, pepper soup, proper banga and starch with fresh fish made with onga.
5: That's why we say, let's go home. There's food at home.
6: Enjoy the taste of home with a newly improved Onga chicken flavor kit.
7: The taste of home.
8: Fedobin Ion and Care, be good for your body, yeah, you, yeah.
9: Oh, yes.
10: Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.
11: E tete si ikede pataki yi eyi ni lati fi to gbogbo eniyan leti pe awon akosemose ti won moju ileja nipa eto itoju oju lajo Benjamin Franklin Foundation seto itoju oju fa won eyan leyi to nlo lowo lowo nilu Ilorin ati agbegbe re lati je anfani eto yi e o gba card forukosile pelu 500 naira 500 naira leyin na ni o ni anfani si itoju aisan oju gbigba ogun te mo awo oju ta mo si medicated glasses lowo ti ogun ni lapa ibi ti eto yi ti nwaye ni Olalomi Hospital to wa ni agbegbe Stadium Road nilu Ilorin agomeso uro si merin role lojojumo ni eto ye fi nwaye o fun ekunre alaye e pe ajo Benjamin Franklin Eye Foundation sori aro ibani soro ye 08032622377 ajo Benjamin Franklin Eye Foundation ni olukede
0: to e ka bo pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan da mode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kora ola awon ale ba wa le ojoko
2: lati bi si lati da si royin e ma wa gbagbe be ba ti po wole esuko ni ria ko ti radio yin e ma soro ko ba kun pe ko bi ti re e ma se akolo ni tarata se ni keni ti a oni ta won ni tan ti oda si wa gba 0913655 6952 0913655 6952 WhatsApp line leisure one on Bembel is 0913655 6864 Hello.
0: Eti wambe. Eko jumo.
9: Hello, Karo.
0: Eko jumo.
9: Eko ito. Ami si nyo lata adita.
0: Ambo nisa.
9: Lori a wanto lo taku adilike ibita ti unja kene kene dividu na vepa. Edi a konto vito long. Se a mato a ba ito si lulo ti no samba te ton rujibo tani. Kanje ko gomina eni to wole ti wole mo si dupe lo wa deleke oni gbogbo awon to ta ku won o fori je kaluku won se won fe je ko gomini aida kan lohun sa nu wa re pepe
2: ada e se fun iwoye tiyin
0: ah e se fun iwoye tiyin ah saka ni yo muta lati alore won kiwa won ni tinubu ti ni akoyawo pe je ki awon nigeria kan mo eye tan ti ri awon pe subsidies gan ni ile nigeria won ni nkan ti won se po to ni ati odo sakoni omuta lati a lori
2: e
0: kojumo
9: kojumo
0: e kojumo
9: e karo
2: e
9: karo
2: e se o ko yin
9: ni afa ati o se da aman to ye ko se owo ile iwe ni ko di ku ko ye ku mo jawo iya je awon wa pupo mi owo ile re ni so mo meta mi o so ile ni mo kan yin lo eyi un da wa la le eyi un ni ko se koda fisa awon school university won fi ni ate se kowo ejiku ni eyi to pe wa nu en ko ronu pa ya nje wa o
2: ada e se fun iwoye ti yin na
0: ah WhatsApp wa Abdul Wahid Oko je ka gbe pe yi
2: ada hello e karo
12: alaafia fun yin
2: alaafia fe yin na sa
12: godun laja je orin mo be yin omo Nigeria jogun omi ikaje se lo nje o ti poju ni ko je kai bo du ba ikaje se le se po je e o gba te soje ti ma payan ni won ti dibo ton je be wa ilu nogo won ja fu je wa ilu laro won se ko ma payan ni arawo ni abedu do lohun e je ki ogun mi e gba lafia ni aye e yo wa wi
0: Olorun ni o se gan fun eti ah Wahid Okoba awon so wi pe a so pe pe ni ipinle Kwara ti gba obitibiti owo to je pe o le ni over 90 billion naira losu mefa o ja ko Nigeria na o ta won na ti ma gba o se ko ye ti le ni 1.2 trillion naira won be ri hapo ki le awon na fi owo ti won ko won fi se
2: o
0: le ka ma be ri lowo ja hapo na
2: e seun fun iwoye ti
0: e ko jumo
9: e ko jumo
2: e ko jumo
9: Adele Kari, Kara ni lati Baboko.
2: E pa radio yin tabi ke suko ndi e, eti egbeji.
9: Okay. And sorry, owo ti won allocate si state kokan. Aro awon governor wa ko da ko won se false statement ka kiri gbogbo local government. Won tun je ba ti ku ninu so isoku fere fa. Ni je lo wa very important to ba de China. Won gba oko lo ni America won do ko lo ni awon lo ra je o se orisirisi oko to ba ka ati bi oko na ni gbogbo kan se wa won lo ni ko ro ka sise na o wa acidic se je wa sawon ni din bi ko gbe orisirisi kan lo jade nbe ese re ko to
2: ara ese o fun iwoye ti yin na
0: ah dada Adewale bita ti fikini lede e so ah won lori sele to waye ni afin ataoja ni ilu osogbo wi pe won fe se ikolu si gomina Adeleke won nkan tan so ni pe awon omo gan fe loselu de lu ere ti won ni o ti won ni won pe ni accord boys si won ni awon lo fe lo sibi Davido to wa pe kan lara won te daruko e won no je Adebayo Tari tọpọlọ kan pe ni small rugged won ni ibon owo re oni won ni odun to ye pe won fi ja okan mi agbara agba kan ni woye ti ogbe ni dada Adewale ni
2: toda
0: ma se
2: e se fun iwoye
0: ti e ko jumo
13: e ka ro
0: e ka ro
13: aku ojumo
2: e se
13: oro lori
2: e ti da ko yen ta kankan kan o iseju kan leni
13: owo la bi lo so lati ilorin
2: o ya
0: point sir
13: oh awon doctor wa to wa ni inu ile be eh emi fe mo fe ni ya pa inu pelu won lori oro ti won so fe n pe federal government in publish federal government ko lo ma ni ki state publish ti e doctor la won na there's what is called freedom of information act awon na le lo lati fi e paradi ki n pe kokon yes so

0: awon so ni
1: to ati wipe iwoye onikaluko a ma so toto lori oro
2: hello
3: hello
2: akaro
3: eko
2: jumo oruko yin sir
3: oruko temi ni araji oba that of anda
1: oye idasiro
3: adupe lowo tinubu o te se gbe iye ti won ti pajade amo loju temi o so ti ye 15 trillion ti won gbiyen pelu subsidy ti a lo lowo yi o kere e ri pe ngba kan to ki tinubu to gbajoba 290 po o ti di 1200 and kini kan nisin lori trailer kan 45,000 liters won ri 45 million naira o kere yanyan 20 trailer wole lojo n wo inu Kwara yi lojo e wa si almost 900 million e wa si gbogbo state yoku lati bi odun meta abo ti won tin yo baun eloro je ayi won kan baun e keji ni pe ni gbogbo won ti won state na bi ti no buna se so ti eun ka won na jade ki won so ti won kaluku si so n to won fin si ti se pe wa kan ma fe ti gbo owo ara lu ma fe ti gbo owo te bi si npa wa eyi won gan da hypertension sile won pa yan lo die die na emi awon eyan ku nitori airowo jeun nitori airowo se baba ninu ile
2: e se gan fun
3: okunrin to ba jo okunrin gidi lasiko ta wa yi to ti ye yo mo pe nkan se won
2: e se gan fun iwoye ti
0: e se fun iwoye ti odo ti yin ni eyi ola se ka wo eyo kan si
1: ta lo le
0: honorable yusufu lati aga kaisale fulani ilorin won ni gba si okun pin turo yi pe awon mo le nigeria pe ara ni won papa julo won ni obitibiti owo trillion ton ko papo yi ike awon mo le nigeria won mo lara ko ara ko ko se nkan to to fernando wa ko se fun dagbasoke ile yi ka gbe ipe lo keyin e kojumo ka ma lo le
3: e
2: ka ro ko yin sa
3: fernando ni baje
2: ami o
1: ami
3: abdul fataya laru lato gidi
1: oya
2: e ko yin sa
3: ke ri awon ijoba wa awon na won mo ti won ni be din ti won pe yan ba nto ba mo ẹni tí ń tán yẹn máa mọ̀ lọ́kànra rẹ̀ tẹ́rí gbogbo ohun tí wọ́n sọ ya dúpẹ́ pé wọ́n àti ẹ̀gbọ́n pé iye báyìí ni làwọn pa ǹjẹ́ tó ní impact lára orílẹ̀-èdè àbí stéètì kọ̀ọ̀kan ẹ wo àwọn ọmọléèrè jẹ́ láwọn tó máa ya lógo òkan eléyìí hùn débi owó mi owó ni owó gbogbo wa yìí ni tẹ́ gbogbo wa gan lọmọ wa bẹ́ẹ̀ lè rìn tí wọ́n ya a ní ẹ ṣe nǹkan tó jẹ́ pé àwa gangan a rówó lè rí ọmọ wa san tá a bá délé ìwòsàn a rí ìwòsàn gbà bẹ́ẹ̀ bá lè sọ pé ẹ jẹ́ wáyé epo ọrọ̀ ajé wa gbogbo ilé tó yẹ kí wọ́n mú ojú tó nu ẹ wà lẹ́ẹ̀ ra ọ̀nà kan léwe ya ọ̀nà kan lówó ẹ mọ̀ wá fi tàn wá jẹ ọlọ́run sànú wa o
1: ọ̀rọ̀ ẹ ṣeun fún ìwòye tí ẹjá máa lọ fún tààrà ẹ̀ ní ọkọ̀ pàtàkì lọ́wọ́ baláwùrọ̀ àbí tó tún bá wa ṣètò tààrà ọ̀tún níbẹ̀ là ń dúpẹ́ ò lọ́wọ́ àlejò alámì ètò wa fún tààrà ọ̀tún ní dókítà Abdulkareem Jimoh Edun ilé ẹdun òní bàjẹ́
0: láìláì
1: ẹ̀ mọ̀ ga sí
0: i
1: lágbàrọ̀ lọ́hùn iwájú lójúgun gbé o iwájú iwájú lẹ́ẹ̀ mọ̀ lọ incoming
0: minister for foreign affairs Nigeria Canada agbun won lo
1: ambassador mo jo je ko mo
0: ni Toronto
1: alo se
0: sign am abi fe de wale o
1: olare wa je yewo le lo ko temi ti a oni te mo gba pe iwoye alejo wa o yato gede gbe si ti kan diamond 8.7 fm ti mo ti a wa to ku mejeji be ni iwoye eyin te lanfani lati pe wole da seto o yato si iwoye ti kan ni ye ti mo ti a wa to ku mejeji yo da fun olare wa je yewo le lo ko temi le kan si
0: to incoming minister te ba ti gbe tan incoming ssa yan media publicity kayan kayan la don lo na to do na si wa lowo yi hard copy soft copy medium copy soft copy everything wa lowo yi
1: minimum copy
0: I gan lo Toronto ni abi o
1: taru
0: Toronto
1: e se dale
0: abi o taru to taiwo adeyemi lo ko mi
1: dabo ire o

nkan ta wo lakota wa yi o ni eto kan to je eto olojo kan ti won se agbekale re lati owo ajo ijoba ipinle Kwara ton ni si patako ipolongo ni ita gbangba ipade olojo kan yi o ni won ajo yi ti adapo re nje Kwasa yen Kwara State Signage and Advertisement Agency se agbekale re ipade ohun oni awon agbagba jesebi ninu oro oselu awon le ise royin awon osise alabo oni won fi to won leti lori nkan to ni se lori ilana ta lo lati se patako ipolongo si ita gbangba ninu eto dibo odun to nbo papa julo awon ase to ye keyan gba ko di pe patako yan nbo si ita gbangba fi ipolongo eto dibo awon kan ta le ko sinu e bakan na awon bi ta le gbe si afojusun ipade yi ti waye ni ojo meje oni iyen ni ojobo ojo keta deni ogbon osu kegorun ta waye innovation hub ni elu lorin ni agumewa oni lati to awon gbeselu leti ko yin dabi pe ajo yi ijoba nlo lati dorumu awon egbe oselu abi pe won fin dogu so eyekeyi egbe oselu ninu egbe oselu awon oselu to fe dije ninu eto dibo odun to nbo ki fi leyi ko wi pe ajo yi ajo ijoba ni lo to sugbon ki se pe o sise fun eyekeyi egbe oselu gege bi alakale ajo yi eto ti yi won ni yo waye yi gbogbo awon egbe oselu oni won ti kowe ranse si pe ka ona fi asoju lede lori oro yi ati gbogbo awon toro kan lati mo nkan to ye kan won se awon ase to ye kan yan gba ko to di wi pe eyan yo gbe patako ipolongo re si ita gbangba papa julo ko ma lo se akoba fun irinna oko abi fun awon eyan mo so mo pe won tu wo awon nkan to ye kan yan lo na te pe ko ni je nkan to ye pe yo dawo to le se akoba fun awon eyan abi fun dukia abi fun awon eyan to wa ni agbegbe ti oro ba kan oni awon ni akoko ta wa yi iyan ni pe ba egbe oselu o ye ka won o tin gbaradi bayi fun ipade ohun ti o waye ni ojobo ojo mejo ni ojo keta din ni ogbon osu kejo odun ti a wa yi oni ipade ohun yo waye ton se agbekale lati owo Kwara State Signage and Advertisement Agency Kwasa oni o se agbekale eto yi lati je ki awon eyan toro kan ni awon oloselu ni awon moye ni awon le ise royin awon osise alabo lati je ki won mo nkan to ye ki won se lo to ni se lori ipolongo tarangba ka so bayi pe ajo kon tarangba o ni awon agojoba to mojuto be o ni awon ami to ye keyan gba ta se to ye keyan gba lati ri bi pe eyan gbe patako re si ita gbangba ko to di pe a gbe si ita gbangba o ni ipade yi lo da e lori ko ni dabi pe won fe lo ajo yi lati ma tako eyekeyi egbe oselu ara ti dorumu awon egbe oselu ni ipinle Kwara ba se ngbaradi fun eto dibo to nbo lana ode yi ni ana ojoru ojo kankan din ni ogun osu kejo oni won bere igbese iko won ti le bere polongo fun ipo are ati joko ilegbimo asofin apapo ile yi ba se reti adari agba ajo Kwasa yen honorable tope ni magu honorable toba adeyeye kan dara ko mo wa ni ori eto yin lemi simranpe yi agbon wole wọ́n wá sọ belenja fún wa lórí àfojúsùn ètò yìí.

0: Asiwa ni ori eto e ba wa da se ni kan da mo le ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara bayi ke ta wo akanse ni nkan ta se bayi ke ta wo ona ni kan to ni se lori ipade kan ti yo waye tan sagbe kale re lati owo ajo ijoba ni ipinle Kwara to je pin won wa ni ijanu patakugbo nta gbangba iyen adapo ajo yi to nje ajo Kwasa ipade yi won fe se fun awon egbe oselu awon omo oye ati awon toro kan an bayi ati ni adele adari agba ajo Kwasa yen honorable toba ade mo ki kokoju mo honorable
1: ekoro bo awon ton bo wa nile ekoro aro olotu
0: ah katolu agba mi eto honorable toba kini afojusun ipade tegbe kale ye ko yo waye to ba di ojo mejo ni
1: nkan ti a fi gbero ipade ni pe awa understand pe there is a whole lot of people ni especially awon to ba je awon to ndije awon egbe ti won so pa awon omo ofin to to guide the adjust ise agency wa ni Kwasa especially to ba ti kan oro outdoor advertisement pe pologo ni tagbangba ni ba le sise e le sise there are guiding principles ofin ti e tele afẹ situation to pe ni anybody o mo se nkan ti o da omi alafia ipinle Kwara ru adupe pelu ipinle ta wa adupe fun anfani alafia ta nje afẹ ti anybody lo any form of advertisement lati da oro ti o da alafia ti o da alafia ipinle Kwara ru ta de mo pe ni safety ara ilu o se koko nkan ba le se bibi le poster yin mo e le poster yin mo bibi because the most important thing ni pe Kwara ni koko party individual wa lo ani lati make sure pa protect the environment wa na da ipinle wa ru nkan ti o ye ta le mo bi o wa bibi so majorly nkan to wa fun ni yen a fe pe ogbo won a pe awon to nse eto idibo na I invite awon na that is INEC I invite awon broadcasting organization of Nigeria na I invite awon ARCON na that's advertising regulatory council of Nigeria I invite gbogbo stakeholder ton wa e je ka soro e je ka jiroro ba la se de se oro ipolongo election to nbo yi ti o ni fa robodiyan ti o ni fa pe eya baneni yi eya yi e dajale e lo pe ko awon mota kan wa tan lo ba awon yi tan lo mo e bro gbe bana si bi e re gbe si bi so gbo kan yen la fe try to make sure pe ni ko sele ni election wa yi
0: ah ka to pada sori awon eyan ten reti ni bi ipade yi mo ka soro lori ibi to ti wa yi lo ti wa yi agbo si ni bere
1: yo be ni agomewa owodo ni

0: adori
1: anabi ni mo la won ko ninu oko ti mo ni e pe mi ni ahmed e pe mi be emi ni nje be
0: antali musa
1: e pe mi muhammad
0: wa muhammadan
1: oyai
0: antali ladhi sharfat bika al asma'u
1: ye ma dari lodo afa awon ewa islam
2: alhamdulillah
1: olon gari yin pe
0: amin
1: olon je ma wa daada
0: amin
1: oba ti o je siso lana ti o je siso loni gbogbo gba te ba ngba mic mu ko de gba mic mu e ba da soro ko de da soro e ba joko nu ile yin e ni siso laila
0: amin
1: afa wa nu ni siso
0: amin
1: wala la haula
0: wala quwwata illa billahi alil azim
1: akramakallah
3: to bismillahir rahmanir rahim
0: bismillahir rahmanir rahim
3: alhamdulillahi rabbil alamin
0: alhamdulillahi rabbil alamin
3: arrahmanir rahim
0: arrahmanir rahim
3: maliki yawmiddin
0: maliki yawmiddin
3: allahumma
0: salli
3: ala muhammadin
0: وعلى
3: آل محمد
0: وعلى

0: Alhamdulillah
1: oba ti ope ye oba teyan gbodo ma dupe fun ni gbogbo igba orere lara wa po ngba ti o so lori mi mo ko ti ni si afun na
0: Allah
1: munawwirlu rizqi ni ma be ki un ese razak eni ti o mo re wa fun yan ti o ma si ki fun yan olodum mo yan lagbaja lo fun lagbaja ni nkan ko ohun ko la laziki olodum la laziki
0: Allah
1: olodum mo ran yan si yan so lori ah lagbaja lo olodum ran si mi eyun ni o mo be koda gbolohun ni dun mo olodum olodum ran lagbaja si mi o dun mo olodum ju ko pe ah laanu mi nu ah ko salaanu kan afo olodum ni gbogbo ona ko se ni tope ye afi wo oluwa wa
0: Allah
1: awon to wa ran si wa lori awon to ran si wa so lori wo la pe wo lo ran won ta won na si jise ori owo ti won na mo ju opare
0: amen
1: ngo ni pa na odore ni oni iwo na lo fun won oluwa adupe fun e pupo o lakal hamdu kama yambagi li jalali wajihika wa azim sultanik ari gbo ninu awon labari oro ori ta mo gbo to wa lodo awon to wa lato do olohun
0: Allah
1: ipe bi en ba yin olohun ba ti yin be ah ohun ka re lodo awon malaika ti won mo ka esin ni o ba wi ko ni bayi lo mo
0: hamda liman akiramana
1: sallallahu alaihi wasallam o se pupo
0: wa zada fadilan ala man aujada
1: oro pe la nso lowo to se pe te ba ni ke mo ka idera te dupe si o afa wa oloje ti won ti si de fun wa ko si sasiko mo won koda won sadu gbogbo awon ti mo gbo wa ah afa wa loje Sheikh Abdulaziz ah awon afa awon eyan yeyan won gbo eto yi
0: Allah
1: awon eyan yeyan lokunrin won lobirin won melu la fe ka koda ngba ti a lo si le oba ta lo ki afa wa baba afa gba to ti to be ba tin da ko modibo ah afa li mere le da ko
0: be Allah
1: be ba tin da ko baba oba lorin toni baba gba lagba baba daada afa li mere le da ko
2: akramakallah emani modoro mayin le nu baba wa tun wa ni o ko ti baba wa sheikh alimi ti won je ina ni baba wa modibo
1: ye ke yo ada kenu re baun olohun o so pe afa alimi nanu ta lo ki won te fi pa won yen gbe to yi awa wa ka esin ni won ma pe beun allahu akbar kabi extension lo de in wa nfe si ni ah ile oba ile afa alimi awa wa nbe won pe afa wa ni sheikh siambola omo oba ni won abi ko eni to je pa baba oba lorin sheikh abdulrahim doctor fugun wa wa nbe bi won ti ri wa ta yo sibe won ah afa pa nani a mo gbe to yin pupo pelu afa wa bukhari
2: allah
1: mo ni ah mo ni inu leyi na ara won ni ah pe ko da be ba ti bere inu leyi de ti mo ti mo gbo nanu
2: allah
1: inu le afa alimi mo fi ni awon eyan ye eyan gbo eto yi ko gbo ni ti mo pade wa loju ona a n gbo yin o te mo asadua fun wa awon na nfi asiko yi dupe fun yin olodum sabo asan yin lesun olodum
0: amen
1: la nabi lodo olodum
0: amen
1: e ri ope ti mo fi bere ti o si sasiko ope kan la fa wa n wi yi
0: hamuda
1: la ti o se lona baje o wa mu ojo kan pe ohun se maulid nabi aya qurani to so pe e lo mo pe ore mo se fun yin lara nabi baba si so re fun ni olorun re ti ka dupe ase gbogbo eni o ba gbaga kale to tent abi masalasi won lo lo o wa se bo ti lagbara mo ti o si se baje nbe to lohun se maulid nabi o te lasi olorun ni
0: hamda
1: Ko da ni o ba ko akole o ko da bo ko mo lodi nabi o wa ko akole pe kilo nse lo ni o ki lo fe se lojo to mu yi o mo fe fi dupe fo olohun pe mojo mo leyan nabi
3: sallallahu alaihi wasallam
1: ori wi ah mo fe fi dupe fo olohun pe ah ijo won si bi muhammad o
2: sallallahu alaihi wasallam
1: olohun lo mo bi temi wa njo na a se bi o ti bi ni aso lore mi ni
2: emi
1: din dupe un na ko ko si lai bi nbe
3: bi ahamada wa zadu fadilan ala man aujada
1: ti tele ta tele un ta jo mo leyin re un ore lo mo je fa wa idun ma lo je fun wa ngba mo bere oro nbi o ba bere oro oro to ba so won ni bere oro re pelu isasalatu fanama muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
1: o da fa ka to wa fi ope tele abi ko o ni awalo oro re to ba fe so nbi oro re to la koko oro re ri ko sasalatu fa nabi
3: sallallahu alaihi
1: awwala kulli qawli wa akhirahu bi subhin wa limasa bak ma fa ba

0: wọlé yìí ọlọ́run ọba ńná kàlí rẹ̀ fún wa ipe tẹ bá fẹ́ sórí rẹ tẹ fẹ́ gbádùn nínú ayé ìnira tẹ kó sí nínú ayé wàhálà tẹ wà yìí bọ bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀ gbogbo ntọ́ bá fẹ́ ṣe ànábì ni ọkọ́kọ́ mọ dákọ̀ ṣàṣà látò fún wọn sọ ní alẹ́ yìí máa tọrọ fún àwọlà
1: àwọlà kú lè kọ́ wúlé
0: nínú sórí àwọlà yẹn so ó kóòdù rẹ nu lùúlì torí sẹ́dà mẹ́mẹ́
1: wọ́n sọ ní alẹ́
0: àwọlà
1: àwọlà kú lè kọ́ wúlé
0: sallallahu alayhi wa sallam wa akhirahu bi subhin wa lima sa'a kokoro to ba ko so mo pe olode ni inu ile ina lo ti fe soro ni opa awon mare jo jo mo la ka awon mo na mo pe ah father wo ni kokoro wi kan allahumma salli awati ko yin lodo wa se gbe yin
2: la ilaha illallah
0: asi tuma bi to wa se gbe na ti ko awon na ko lodo laji agba kini babo fe kini awon laji agba fe wi ti se pasa lati won ko fi bere
2: sallallahu alayhi
0: o kan ni ja solo gaga bi nte pe wa si ah am basic ko de lumi ibi oro re ma fi soro re to ba nso ko de lumi e na ti bismillah
2: mm
0: la ilaha illallah ko de lumi e bismillah nti de pe ti o sa wuzu mo e beri oro ba hun am babo ni bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin o fa salatu ni
2: Allah
0: akwa lo mo wa awon mo laun afani to ba bere oro re asalatu no fi e di gbogbo ti ate mo ti laye lati si mo bere pelu salatu wassalamu ala
1: rasulih
0: baba to pari na ko o tun salatu na la fa wi hun
1: wa salli alayhi awwala kulli qawli
0: afani je ntoji bi o ba yi o si eni to mo salatu fun ni bere oro re muhammadi
1: wa salli alayhi
0: wa salli alayhi tarafu
1: awwala kulli qawli
0: wa akhirahu bi subhin wa lima sa
1: wa akhirahu bi subhin wa lima sa
0: wal masai o to ba di ni aro o na ni o ko toro fun to ba di ro le yan yan ko da bo n ba lo sun sasalatu fun si olohun
2: sallallahu alaihi wasallam
0: bata bere oro wa o pe lo lohun o to so lohun lara gbogbo nkan fi ku le seyin bo yen ba manu ro yo ba ni yo mo pe du mimi lo le mi lo ke ina to pe
2: alhamdulillah
0: enu bo tin ri je maun elomi o ri je to on gba tegun on gba ogun kan baba ni a ma so lo be oro po nbe a dupe gbogbo eni tin gbo wa na ba o san le san lori
2: imi
0: ta fa wa sheikh wa bukhari won o da lo bi won lo ohun
1: akramakallah
0: baba wa khalifatul adabi ji awon ji pe won la ro pe in lo le oba o lodo afa wa gba modibo an lo le afa ilimi si ma tele mi ka lo ni won o di bi ko nbe le fi la viraje tu ma bi atoloje
1: akramakallah
0: abi ko eyan ma lo lo yanju re mo de toru ma won lowo
1: amin
0: lo mba salekun dada fun tori akoko wa ti o si e ri gbogbo nkan gbogbo gba ni tanabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: akile se ta wa nbe iwa yi ti won gboro olohun laye bayi ni diamond
2: it's 87
0: ah olohun sa ba gba ona laye
1: amin
0: wọ́n ti ń se wọn ò se mọ́ torí máa bá nǹkan mí gbà mí àrẹ àwọn tí ń se tẹ́lẹ̀ wọn ò ti rí se mọ́ wọn ò rí se mọ́ mọ́jú wọn kojú rẹ̀ sí látọ̀jọ́ gm abẹ́ẹ̀kọ́
1: bẹ́ẹ̀ni baba wa pa michael baba wa pa oyedekun
0: àti baba wa táwọn wà ní department marketing ọlọ́run sábà se dáadáa fún
1: wọn
0: kọ́dà wọn tí wọ́n ń bá wa mú géètì lọ́wọ́
1: àti biola
0: ẹ̀yẹn tán wà ní reception kọ́dà pastor àwọn tó wọn pè kàlá kún rí báyìí ọlọ́mọ àgbàdo àbú ọlọ́jàdo àgbùgbà náà gbà àwọn tá àwọn àgbà bẹ́ẹ̀ náà ọlọ́mọ sàṣà àgbà náà lẹ́sọ̀rọ̀
1: àwọn àmì
0: gbogbo ògbà ní tànàbì kí àwọn afa wa nulẹ̀
1: alhaji wa asados
0: bẹ́ẹ̀ni abdullatif ọ̀hún ti dára wà ọlọ́mọ sàlẹ̀kùn dára fún yín
1: amiina
0: gbogbo ògbà ní tànàbì
1: sallallahu
0: alaihi wa sallam bí ànábì àmọ́ kò sí ọjọ́ kan nú ayé tí ì sí ti muhammad
1: sallallahu alaihi wa sallam
0: kò sọ́jọ́ kan nú ayé tí ì sí ti muhammad
2: sallallahu alaihi wa
0: sallam tẹ bá lọ wo alukuran látòkè délẹ̀ ọ̀rọ̀ ànábì kọ́dà téèyàn bá ṣàṣẹ àṣejù bí àṣàlátù rẹ̀ àṣejù rẹ̀ ti pọ̀jù ọ̀fẹ́ ní nǹkan mí mọ́ àṣàlátù lọ ń ṣàṣẹ àṣàlátù fani muhammad ọlọ́run gan ló ní àṣẹ yìí tẹ bá lọ wo alukuran látòkè délẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ kan tá à ń tírìtì lọ́wọ́ ni o ẹ lọ wo gbogbo eríkèéríkèé ànábì Sallallahu alaihi wasallam.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Ama a lo be hun loni. Hmm. Muhammad.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Eta kun gbugbu awata ba se Maulidi Nabi. Enu wa gba pe ko se ni otaku. Hmm. Tori kilo ma Nabi ma se gbawe njo Monday. To tun wa won wa loyin ta firi kilo to fin gba yin fin ran ti ojo tun bi mi. Enikan kan otaku. Anabi korai ebo ojo me lo fi odun me lo lu Madina ni Madina odun metala ko to di po bere si ni ma jise o ti do mogojo odun e fi metala kun
1: ogoji
0: odun me lo
1: 63
0: oku me lo nu oju eri re
1: o ti pe 63 na lo
2: 40
0: eh
2: ko to da nabi papo mo
0: to
2: lo mo kan
0: e ta ko papo mo to lo mo ka eh o ti 63 na ti iru eni un oda
1: 53 lo di ba un o
0: ha 53 lo da un me wa lo lo mo ka eh eh ngo se pe meta la lo lo Madina odun me wa lo lo mo pa leyin nu buwa oh ireni so pe sallallahu alaihi wasallam e wa wo bojo re oda e gbe 40 se gbe kan ida nabi olohun ingo da nabi olohun tan mi lo loku oku
1: 23
0: eyan wa lo mewa pelu fitina pelu wahala ki lori se maka so awon tin benu le nisi awon oda kelenu won pe sallallahu alaihi wasallam mi odun melu mewa ni maka pelu fitina ingo di pe wahala po Olorun si fe ki Islam o tan ka o le ki o joko ti mo ka na ko lu igbesi aye re tan be to ba fe tan Islam ka yo si tan ka ama e in se baun omi adagun abiri nu omi ti n ba san ohun ni mo kan ga
1: karamakallah
0: hun ya nabi o ya san lo ba ti joko yi nisin ko da mo ri se to ni ko apana la peju e eni kan ah ohun ma fo ki bi eye ni ki du loju kan Mania o wa se agbe lo ni mo gbo loju kan o mo lo yin mo lo hun igbe lo ti ri gbogbo ori
1: Allahu akbar
0: Asa nigba Muhammad na ko daju si bi ta ti se kini ibi ta ti bi o ko lo to ifa e wo nto ba pade nto ifa o lo si Abasha e wo nto ba pade ni Abasha ngba ta wa pari oro re nto ku bayi gbogbo bi olo ton lo ni ati to lo ati ti o lo tawon sabe lo mi Allo mi to ipo won tele won ati to won na tele lo e wo gugu awon fitina won yin wa lo pari re si Madina
1: Allah
0: akbar o wa de Madina o wa de ti tin reti kale tawon ti awon ti awon benu won Madina ti tin ni imani ti won ti gba nabi gbo before ko to de nti mo ba lo gugu yen yin ni jama se eni yen ni o wa lojutu pe mo fe joju obi mi Sani uno bi ni aroju tu pe mo fe sojo bi mi iti yanju po e te n ba lo tan ti islam ba kale tan e nle ma ran ti ti mo se le ma se ko wi fun wa pe ma se moludi mi ama a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa laqad manna allahu ala al mu'minin
2: laqad manna allah
0: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim laqad manna allah ala almu'minin
1: awalam
0: izibaza fi rasula anfusihim yatilu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa kanu qablu lafi dalalim mubin afa waje tuma bi oki ese pupo e won tolo ali imran ko e won tolo wa baba wa sonu surato ali imran on laqad manna allah allahumma sanu laqad manna ni fu yi anu la ma ti mu'minin wa ala al mu'minin fun gbogbo mu'mini to ni gbagbo sawo olohun ema kota kora wa pelu wa ma arzanaka illa rahmatan lil alamin etu wa ko kan wa ma kota kora wa amen ti o nyere na bi ene ba gboro ngbo
3: lil alamin
0: oni yeti mo robio la walida loni o kuku kekere eni to ba wa lori social media daada to nri awon to da wo nbe ti wa ida te ba lo ja sile ko ira bayi la ilaha illallah ni
2: misra
0: won na ko le npe ni egypt ah awon afa awon oje ati kewu lo lani bi ojo ti mo to bere yi awon ati kewu lo kan ri nbe ti won mo soro le nkan nipa muhammad
3: sallallahu alaihi
0: wasallam won mo ba yin soro nipa nabi e fe le mo pe abayan le won be leju ta nabi nbe laye ni ikan ko awon ima to je lobulo awon leje gbe lopin won be baba ni ah awon ima awon shehul azhar at awon kan be koda won lo ko nu won ima si ni won bo ranu na se kun nigeria won ko ranu mi nbe ko lo ko eni ko mo o se ranje n to ko de han lo
3: allah
0: awon na ni to danu wa o njira no pojo ko baje to ba won o
3: akramakallah
0: awon ma we nbe o awon afa nbe o awon oni si owo nbe to pe eri mi o kan wo ma si ni bayi pa ta won ibuse mi na ni si
2: isi
0: kori na lowo ni
2: naha
0: eri ti wa na pe
3: karamakallah
0: ayiri nigeria na pe koda ilorin ta wa yi kwara si ta wa yi ah awon ile ri pe me nbe gan ama awon kokan na nbe me to pe awon asibi omo olo ma to pe on go mo fun yin la ba le pe ah eri un san le gan
3: so
0: I need you to run
3: laqad
0: wa Allah ta'ala koko ala al mu'minin Allah ni laqad ati wa ati awan wo le kaira won wa nba wa soro ko da mo tun wo majuma na ti won soro fun pa muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
0: awon to ka magure ma pe ah anabi ye seyan lasan ara ke seyan lasan olodun ni elo be ba mo elo olodun gan ni se la bari re hun elo mo emi mo sanu yin mo eyin te ni gbagbo se mi olodun
3: إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم
0: إذ بعث فيهم رسولا كلا نوتي موسينا مبيد لرائن من أنفسهم لقد جاء أكون رسول من أنفسكم من أنفسكم عزيز عليه ما أرائن أني أنا كوكو بي كودو نيجا وسي ني بابا يتوى مينانوا kile satan ni ka anabi wa silai
3: yatlu alayhi
0: aya yin so fun pe
3: ayatuhu
0: tamba be lowo re pe kilo to fi se moludi nabi kilo to fi se moludi nabi kini wahala re po bayi awon kan be won kan joko je pete koda bada ko anabi legbe won ko e ni ri karari o ya sallallahu alaihi wasallam
3: yatlu alayhim ayatihi
0: Olorun gan wa fe ma ka ite fi ma pataki ite ba te ba lo mo ito wa se fun yin laye ni pe yatilu alayhim
3: ayatihi
0: ani ko ma ka mi awo Olorun ba wo Olorun ti ri gan ani ma ka fun yin ohun ni o salaye awo Olorun fun yin ohun lo je mo wa
3: wa yuzakihim
0: wa yuzakihim o tun wa fo yin mo
3: wa yuzakihim
0: bo bo aye do ti tele aye kun fun doti koda gbo la bari won logulun kan faye ngba ta nabi de ipa aye dudu ku si mole laye imale ti neti ta cover ti orun orun ran ngba na amo bo orun se ran to na aye si dudu o dudu de bi pe be ba gbo nkan mi ti won se lasiko gba na eni o ba ma agun tan ngba ta sulmatul kufur okunkun aimakan okunkun aimolohun okunkun keferi koda o kukun debi pe te ba ma gba kan ti agun ton opo eni o ba ni irin agbo yo wa mu agbo re lo bi to jina lapejuwe bi omoda si pakata si omoda si adeta se ku ti jina
3: o ti jina
0: koda won ni wo moto nbo won amagbo yi lo nbo won amagun tan yi lo won mu lo ogun nile alagbo eni o ba lagbo nle dekun o fe ka gbo yin ogun ko fi se kini ko fi loyun mi ase ma fi eyan gunu ngba ta nabi idi
3: sallallahu alaihi wasallam
0: se pe se pe baje
3: akramakallah
0: akun o fi omo won salejo ipe sun logbo re ko san won ni kankan to bi aye ba wa yi pada nisin ba nibe nisin
4: te ba ri aitele ta nabi fe ma kase le ni baje fi to fi pon yin
2: use the key
4: wa use the key awon wa ko bi doti awon doti yen po mo kan mo kan yen ni idoti yen po olo ni awon ita nabi wa se fun yin pe se ni to wa fo yin mo po bi doti te ni mo pe ko do fo won ma bi doti de bi pe idoti kefiri Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ebe pola bari ko un na bima o bima benrin inu gba ti eti gba islam o bima benrin de bi pe awon ke sa sa ti enikan o je sa laruba wa ngba na won ma lo ri omo obirin mo le laye ni won ni ko ni wulu fa won ba n lo jagun ko awon yo ko si le data ni igba ta nabi de to di pe n pada oju re wa la o ku oni keferi odi muslimi o yi ti pa omo re kan be ekun ti ma sun gbogbo awojo nabi nu pe ah ire nabi e ti de ngba to hun ti po mo hun kan o wa yo zaki se nbi ai makan se leyi hun ni nbi ai makan lo di pe ko do ere o ma gbere ki ere yi labidu won si fi se labidu kan ni o ma je se ko du ebi wa npa mbi o travel lo ti obe ni o wa lo nle in wa nketi re in korun re o kan je in ma wa re hun na wa ma re ni gbo pastor pe ah won ma ti e se ranu ga o
2: nede
4: kan yo re ni o ba ti ka ke sokun igba to mo ni mo sokun gbo mo re to ri mo le laye koda gbo la ba ri pe umaru ni rugban ogbe ko to tan ye pe tun wa gbon sinu gbon re omo re tun wa ba gbon nu leyin mo pun na ni o ri mo be e to ba n ba ka gbada re o n to ti be run ri mo le mo ru mo wa sokun pe ah gba ti wa nabi e ti de awon ti waste awon mo da ni ngba ti eti ide awon tun wo mu go awon mo awon en ta won nje awon wa npe lolohun wa use the
3: key se wo ni
4: o mo ru ata won to ri be se won wa ni gba nabi ye ko mo sata lati fun won se won celebrate won ta nabi si repete ki won se bi melody ki won se nbe eja ronu pada seyin in ten se moludi ni pe awon ti ma se njohun awon ti ma se koda awon ran kan be nile kaira ti mo da ko le kan awon jamo fatimiya awon won ma se moludi nabi
5: sallallahu alaihi wasallam
4: ijo kan ni won awon ijo yen lo invite awon alaji agba fun alwizam ulum wal funun afa ni awon tan wi yo awon fun won loye koda awon won invite babalagege wisam al-ulum wal-funun abeko won be do ni depo pe koda won mo fa won mo student ni scholarship lati lo hajj ni be to digba ti baba de cairo gbogbo e bo se pe won la je agba kun to pe won awon wo la won tin pe yi won la student ni awon to fun ni hajj nu awon to fun kini nu lati ko muludi yen gbogbo e lawo kun to di pe wa pe baba won ni samahatu shaykh muhammad kamaluddin habibullah al-adabi ngba ti o wa wi oni wilaya to kariwale nigeria kariwale oni fun wilaya ti kwara
5: ano ba ke baba
3: wa yuallimuhum alkitaba walhikma
4: awon to wa ri ori lara re yi atawata ile ori ki won se mi oludi ti mo ibi mutilo nanu wo ko awon mo jade ile kewu ni ma se an to le kewu ile kewu ale si ni eke wale tori le kewu taaro oni bo ti mo
2: da na
4: oni bo ti mo to ba yele le ke wale jagba
5: ilaha
4: illallah atawon to ba tu ya lara baba ko to di po eke wa gbaye nisin zumra won wan si sada ile oyi azumratu nabiyatul kamaliyya ti awon omo tin se sada lojo ko kan won si nle ni 80 omo jo me fa o se metanu Saturday, Sunday. Eh, yo, you may fabi. Osukan. Don't move, you say, bound. Ewa wudu, it's in jay. Ewa wudu, dokoka, almost in lini 70, or man lini 80. Timon jadi. What am I meet one declare? Ah, you li, right, wally, leave you, wally by you. Mokabala, you, tilly, a summer wana, toba no timbo, a yo, you are waffling. O tu te momo lo beni ti islam wa gba bayi mo lu di bu won se tele koda ile oba ka esin ta ere ta lohun agbo la bari ka esin won ti se mo lu ile oba tele imo lu di ile oba won ti se lale won si se wa si re baba wa alaji agba baba wa alaji agba baba lagege awon ti won lo se wa si nbe ni to mo lo se wa si nbe ohun ni awon nokomi o pada gba lo di pe n lo stadium loni
1: hmm I let you one
4: si o lo di stadium o lo di ijira aisun ni ki won se nbe na
2: october ka ma fi gbogbo ojo
4: baba ni october ka ma fi gbogbo ojo won ni ki le nsi pe an yo ntori muhammad ni
1: sallallahu
4: alaihi wasallam iwo ke wa se iwo to ba nsi ranu to nfi moludi se gpt iwo ka nwi o iwo to eyin te nlo gbagbo pade te nlo muti te nfa ba ku ba ti pe agbo ah abi ka won fa gbana ka won ba gbadun zikiri eyin ko wo gbogbo awon agba ko won ke se yin wo nti won to pile mori awon mo wa hadith zeri mo ha quran won to ra sira nabi madiun nabi won mo wa ka te ba jo ma mi o ka o fe le sare re gbogbo awon mo wa ke ni le fi ma ma won to pari moludi won si ba jawa pa jo se wa si o tan awon afa tun wa nbe to pe owo ara won won na si won fa won yen laso won fa won yen lo nje won ni ke se won puti baba wa imam ogun ni ati jerin baba wa sheikh mahmud mohammed al awwal ati gbogbo awon to ti je masalasi gun yana to ti lo do lo musa ba ke won baba ti nbe melo lo mo damu won
1: amin
4: ati gbogbo adugbo na ko de ni o ba ba sami adugbo ti nu ni daru
1: amin allah
4: awa gbedumo baba hun asuba ni o puti sinu age kan ti bi code bayi
2: yellow
4: yellow to ti peke won peke ni kala sewo
1: na sewo
4: kini kini bi
1: bi basia bayi
4: bi basia bayi won wa jabredi won wa jabredi ni bi owo ko kan bayi kaluku mo wa je lo won mo ti o de ni ti e la asuba dede asuba ajo na yo lo nitori pe won o gbe ti wa won si je bredi ki mo ri nabi won si
1: sallallahu alaihi wasallam
4: be wa ni gbogbo adugbo lori yi pe o wa ka ki gbogbo aye be nkan kan ko tori pe wala kadimanna allah alal mu'min olo ni a e ma ore mo se fun ilara nabi
3: o sa si ko ni o
4: ajo si ti lo
3: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
4: أقول في إني أبغى مالي أقول لك إني أبغى أقول لك إني أبغى القرآن مالي مولا نبي جاء في إني تيتشا يني سأني سوري في تيتشا إني دوكا في تيتشا يني دوكا في تيتشا بانسي مولي نبي إني دوكا في تيتشا ينو
1: الله
4: نباري Olorun ma fi teni isopin.
1: Amen.
4: Mo ti na kale aye si wa nbe te ma gba won di oro. Ibo lolorun ti da ko eti anabi ti nda ko ju re. In wa nda ko awon irikere. Owo to in wa nda ko awon irikere. Koda o da ko titi o da ko awon ile e, awon ebi e. Awon baba baba re o tun da ko re. O da ko won titi la won fi recommend pe be inu wo le fe kite ni da ko awon ile anabi te nda ko baba baba re. Na le ma fi salatu salatu ibrahimiya ke to salama. India tara awon ebi re lenda ko hun awon ile re nu ta le ni na eni to yo gangan to yo pe won bi muhammad keferi ni abulahabi ebi re ni injo asiko to yo ni injo monday to yo pe won bi muhammad ti re dun ohun gan wa se labari won la lari oni ojo monday ni kan ni ya ma fule fun ni sare
1: Allahu ani wala azab
2: asururi bi ahmad
4: tori pe won dunu pe won bi muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
4: ohun dunu ojo kan keferi ti o kinu ti o se kan in wa ri ore ti nbe lara ko dunu ojo kan e ma fi gbogbo gbadunu si muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
4: olorun wala nti bela nabi wala bo ti se idunu are ni kokan mojo dibanuje gbogbo en te ngbo wa te tun wo wa na dekun olorun ta wa na ibanuje ara wa olorun wala dunu nabi musa so duro ro gbadu ni wala quran lazim wala la ila wala maula ya salli wa sallim daiman abada ala bibika khairul khaliqi kulli assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

ni ilu ilorin to rewa yi ni ikoni yi wa ti o lelegbe eyi sibe ke je gbadun re Diamond 88.7 FM. Ikoni ti o lelegbe.

Aja mo akira wa pe e ku rere akoko yi ni gugu bi ti e ti lanfani lori ofe lati mo agbo yi kan ni Diamond 8.7 FM ni lo ti lo ni lori eto ta pe ni Kwara Progress yen wakati ti soju ti Kwara lori eto won be ati mo nse losose feyin ti e ba mo ntele wa saju gugu gibi a mo so lori eto yi ni pe gugu nwoye ti alejo wa ba so lori eto yi ko ni kankan se pelu ikani Diamond 8.7 FM ilorin ko si ni kankan se pelu atokun eto idire wa kiyin lekan si pe enlebe won eku asan ni bi tete layo lanfani lati ma pade wa lori eto fun ti toni olarewaju ogun ni yopa ebiti na loruko ti mi losan toni

0: Eje umo akiwa kabo pada nibi ati gbe bomi lawun lori to Kwara Progress Hour ti engbo lowo wakati teswaju Kwara na ni ti ati ngba lejo iyen alaga ijoba abile Gusu Ilorin ni yara agbara nbi ambassador honorable no Majid Podo ti angba won lalejo eko lati kasa
1: olutu
0: to Kwara toni ati wota na si toni lati ekan eje wo Kwara toni ka wo si Kwara tola ni agbon bi ta dedu yi Kwara toni gbogbo ni ati mo bo se lo ga bi oro yin bi se salaye ati te ni tawo yan ri ni gboro na ni ko yi se nkan ti o sajuji abi to sunkun ko sawon ara le bo ni Kwara tola o se re e je mi lowo
1: adupe fun olohun e ri pe mo so kan le kan pe ijoba ta wa mo so kan le kan pe bi give our master sample bi government mo ti wa lo sa lo government kan ti bu kan ti ma ti ba to just and liability continuity ni de mi ko ijoba wa yi continuity ni pe e ri pe mo so oro hall kan le kan ni Kwara Poly that time to come for the past 17 years oga wa lo de to pare on to wa ni secretariat to wa ni opposite ministry former ministry of works of opposite police court am eh
0: okay
1: the ministry of works water and ko wa e ri pe won pare ta ka joba na to ku almost 80% na se joba wa yi lo pare to je ko ye wa ni pe ijoba ti wa continuity lo ma sele e to wa ri pe olodun ti ba oga wa se olodun ba se ni pe omo to je olujide ni egbe ti wa legbe APC legbe ti o ti o suwa la ti o si kokan to je oga wa SYD to je speaker house of assembly wa egbe ti wa pelu oga wa for the past 7 years na to just say ta de gbo ikunsinu kan ni house pe won lego won le chamora won lori ti o si nbe automatically pe to na wa si de be bayi continuity e ma continue na ni oga de ti ni plan tele 20 years plan lo ti ni tele fun Kwara tẹpu to ma pari nisin dalari ni o tun se around 8 years to na wa pari we are to lo to wa ko to lo because oga o je ko je pe ba pe ata wa lemirate nikan o la je joba ara wa mo so kiri kan program kan ti mo lo lana pe ni joba ni Kwara Central yi awa ti 720 years Kwara Central ti si nigbati be democracy 1999 ni o at 720 years
0: ni central
1: ni central 20 years la nba lo ba 19 years plus ni Kwara Central to ti se 8 years Kwara no tun se ri rara aye le na so awon aye igbogbo logun awon aye saba but nisi joba oga o pe ilorin awon ida kan je a ma fire mara gan no so for time ni family house wa gan e ri ibu e ri kristian gan gbe be ka mo pe ani fe ara wa la o pe eyin Kwara North ina ina eto o lo fi di pe oga wa zone senator si baruti lodo syd an pelu ogun olorun incoming governor wa ni inshallah
0: eh be ban so nipa continuity awon kan ni ijoba ti jeta ni Kwara iyen Kwara jeta won ni continuity lawon na gbe lowo nigba ti Kwara tana na o de pe in tawon na gbe lowo ni legacy continue pe ah continuity ko fe si yato
1: ah yato won ko jora won kanabi continuity lowo ni all ti former governor lawa to se ni Kwara Poly pari senator Bukola Saraki to lo ETS koni file fodun mejo ko ma se fata to de fata me to de awon da ets to se so continuity wa niyan to ba je continuity ni Bukola o ti se fata e bo ni de ba
0: de to wa pe continuity
1: ba continuity ni mo ti se awon fun se pe ki se gbe wa ni okay ka lo ga wa na fe wo pe awon egbe to gbadoba lowo won won se apc pdp ni won ko na wa loke jo mi ni se pe ni e wo ma di wo bi se ka ti mo so fun yin e gan yo ti di abandon project e pe won as you a lot of things won ti yon be on ti parish e almost 80% ta se finish e la vola e move for okay now to ba se mo se clear se da pari nisin bo la se fe move to ministry of works lo sibe ta fi be lo fa on da nkan mi ta lo fun international conference center
0: bi won ba so won ni eleyi te fe so kan pe awon na to je ijoba Kwara ti ana Kwara ti jeta bi won ba se continue lo roro ti Muhammad Lawa bi eleyi te wi ko lo ba forun ke won pe awon ise omi ti baba yi na se ngba tan wa laye ngba na lohun pe ijoba to wa lo de Kwara toni na o se won o tesiwaju
1: omi to wa tan se laye Lawa na a la pare e continue ta wa se na ni awon o se ni ets won na e mo so fun ile fe pe ni ets ago omo lo ni misara lo rin ets ago ti ma wale ise ologun ni mo se for 19 years kin to retire 2017 ti ma wale ti mo wale akara awon yan mi ti won to ki lo nfe le ise a ri lodo state mi won ni won reti taka ti jo mi fun won ni ti ko ni ti ba wa ni o pari se Lawa kò ní sí ẹmọ ẹ ní rí ìlọrin lẹ́yìn ìlọrin lẹ́yìn yìí o ẹ wá rí pé débì kan wá rí kan tó ké kalẹ̀ tán retí pé tanka omi ń bọ̀ ìyẹn ti dáyà tún wá kò lè ṣẹlẹ̀ mọ́ Kwara
0: pé kò lè ṣẹlẹ̀ mọ́
1: Kwara ìfà fọ́jú mi if go fuk ijoba tun bo nisin ke gbe fa foju to ba de a foju na ma pe ti kan ba ndan yo mo de pe to won ilo yo danju pe ko mo lo ko mo wo koto ko mo wo kini kan ko ni sin e mo
0: eh e je ka wa wo Kwara Tola eh ba se wo Kwara Tana si toni bo ni Kwara Tola kini reti ta won ara ilu atara le kini reti yo ke won ni lori Kwara Tola
1: mo so fun se ba mi kan e ri pe mo so fun pe oga ni plan for 20 years na 8 years lo ve lo yi ara go me tun bo awon kan mi to ga o ti touch won no touch e to lo ba ni ki so lu SYD to na di gomina wa ni Kwara State le ni e ri pe mo kan to ba ku die die to ga o ti se won no le se mo so kini kan fun ile kan pe a ona ti mo so fun ile kan yen lati body side ni sin te ba nlo si baru ti kaya mo e understand under hours e ti wa nbe ona ti almost 80% to fe pari the same mo pe oga wa ko tun ti na ni to wa le bi do ba le ni afa to ba je pe ko ni fe Kwara nikan loku mo ma ba do mo so project to ga se ara ni ko so kere kan fun ile ni pe se to ga wa se to nse lowo ti mo ka fun ile kan o mo se wa is almost 90% 70% a commission go se ka to ko njoba o
0: pe e ri pe commission
1: ke ko so gbo se to wa ni njoba ko to di pa ku me ta dawo le o a commission go ka to ku ele ga ya ri pe mi a ri gomina bi gomina Kwara Yiri Malama Abraham Abrazak emi ri gomina jo ti gomina mura primary election to be dibo fun ni second time ise de tun lo gomina mi to ba ti de second time ko mo se kan mo na wa stop bu project ni pe second time yi we mi le se wala nkan mo what to now mo so fun ile kan pe tender ti ja o ko jade ni super pe again foundation of our schools to be se ni Kwara State across the board e boya pe e be se kan central nikan no if ba mi kan ta be se project ta ba be se pe ya won ni 200 projects won le fi just 70 maybe abi 80 central Kwara no tun gba 60 Kwara State no gba 60 mo so kile kan Kwara ni sugar factory lo fa garage mi bayi go na lo ko e wa so wa de kaya mo na e tun ba the same thing na be e tun gba factory na te bu ni sma ni sita ba ni the jersey our club the jersey ni Arsenal to need the club to need jersey 2000 jersey within 2 days I'm a provider for you in the government factory te ba de ben awon se ma se tete riri le ma ri nbe ta lo se joba yi na ni
0: e ja wo pelu eni joba yi lo se ti joba tana Kwara ti je tana ba so won ni owo tin wole si Kwara to ni a le fi we Kwara tana ti je ta pe Kwara tana ti je ta recession wa gbugbe wa lasiko ti won pe Kwara to ni igbadun owo tin wole dada sugbon owo tun wole ninu awon awijare ta won na ma nsaba we ni pe a le fi owo tun wole a le fi we dede tun wole lana
1: e je ki wa fun yin example seri joba tana joba teni owo tun wole gba yan lo wole nis e ki fun example kan nigba ta won gba location won nigba yen ton gba ni 7 years ago se ta antara si gba yan o lanta nis now awon ton ta nis kon ti yato bag of cement nigba yan 3000 plus abi kini kon nisin e ton ta kon ni yen owo ti kaluku ngba and again a lot of state taxi state la ni Nigeria ti kaluku ngba owo yi state ni wa re pe mo le point kan ta won se pelu owo yi mo ko ja ni mi na ni 2 months ago I went on road mo lo Abuja former governor won tele ko si kankan gbo fly over won kan abandon gba won se yen kale ni governor to wa nbe baku bago governor won lo so gba mo so project yen ti yo ma fun yan lowo to ba fi sise be pe pe ko rowo na ni na okay let me give you example ma won local government mo tu wa lo sa local government mo tu wa mo se project less than 2 years more than 20 projects less than 2 years and history of my local government je lonisa local government e de pe ti alaga kan ba de yo ra transformer e o ka bi meji yo repair bi meta in my own government now mo ti ra transformer 17 after that 17 mo ti gba marun lati owo state government mo ti 22 mo de ti repair transformer more than 10 in this less than 3 years leyin ye ko to amo ni ye nikan mo ti wa ko hospital fun ra mi ti mo ko secondary te ko mo ko hospital sa won gberuko bi ona meji meta
0: bi awon ilu wo ni
1: mo ko kan si ajibese
0: okay
1: won tin ba tele won ti dundo level mo de ti ba pare prepared everything mo ba staff everything ko tan di nbe mo ba won fi sibe ko to amo ni bi kan pe yan pe bi kan ni ayereke ibu kan for the past 27 years mo lost hospital won ti collapse mo te lube mo to be ti wo tan mo de wo everything mo tun ko fun won e mo tun fun won ni ibu kan everything staff everything be na function ba anything ko amọ ni enikan se school abeso ni ati rofeti school bo ko ni ye ba so ka to te to decide like 2-3 months ago do ba pe gomina wa won se ta lok akiri balogun temi wa under won baba balogun fulani o ka se ta lok sugbo be ebi na wa da let me see what I can do to for awon to je alangu next to balogun alangu temi mo ti gbe ni okaka iyen mo ti se ta lok je mo ti pare everything won be mo ti bere lokogun yeah, no, almost 50% no.
0: So la onda loruka won ti te
1: tu mo wa alagba mi mo to wa te tu gaju ni tanke alagba tanke awon ma gbe bayi e almost 2700 because mo mi so pe mo se damage left and right o be tu lati bayi si junction yen ko to le ba be at least no abe si le tanlogi be yen no te pe asugo ya pe oga wa nsise ka na wa du e ka imagine pe mo ni project 120 projects to mo se across the world and ko de si local government ko si world kan we have 11 world.
0: Mm.
1: We have two constituency in my local government. We have Balofulani constituency and we have Akabi district. Near Akabi district, I really have almost 80 projects to 90 to Mutishimbe. But we have 6 were there. A lot of them, I have almost 50 projects to Mutishimbe, Balofulani constituency. The reason is that our Akabi 1, 2, 3, 4, 5 here. Most of you can be 17. We say that we have Burube. Akabi 3, 4, 5, number 17. The reason is that we have to be a democracy. 1999 won Japanese joba ri
0: lawon agbegbe tele
1: lawon agbegbe because no site ni won won ke ma wo wo pe eh ilu na wa won joba wa yi won ti ri fun to rest there pe if you security before tele aba ni government tele ilos ni tan ni ba awon alaga council tana won mo lo moto ka kiri we give it to security alain gba mo ti ra bike mo ti ra machine to je 50 for our security ni to pe ba fun de council ni score to money be won ju 20 lo de pe 10000 mi gba nu won
0: si awon local security
1: local security no awon vigilante
0: vigilante
1: you understand now I have almost 170 e to blockage jo number 30 I have 100 among them 40 50 according to boya ka o je olori bi olori bi won to olori awon kan wo re wo gbe peri jo awon mo yin lo e ko to amani yen kan 400 civil defense office toward ni alagbado emi ni mo ko is outpost tele de pe la outpost ni pe kan si se da go meji kan mo lo le mo a sọ di division te pe at least on ma se night on ma se gbe nbe mo se pa civil defense yen committee oloko be tele won gbianju gan won te ti ba debi kan ko to pe agbara pin committee yen olowa ni ki ma won pare to the artist offense as everything like by mo to wa fun won ni seyin na kan to ma fi run pe won fe lo arrest awon kan won fe patrol la leni o just for security in my own local government te pe le ka ba yen mi to wa fi ma se ti mo to wa gba yen is ma share money pe bia pe ma se ti mo gba yi awon local security mi kon because I ma se peace and security meeting monthly te ba won da under won under security agents lo ma wa be ta jo se meeting but I pe ma se yen o lo ni ka fa won afa won committee police afa won road safety afa won DSS afa won lopa I give almost 5 division mo fun G division ja mo fun Kulende mo fun A division mo fun F division ni tanke mo se pin ma se ka kiri ni yen ato afa won to je awon NDLA te pa won iran yen o lo to wa se ninu ka government so te pe ala shop ko ta n ko loko lowo lowo mo to wa mi so pe ninu shop ta n ko yen cause ta yen ma taja ninu oja to security wahala ni a mi so pa fun won ni civil defense office nibe yen loko lowo leyin a to wa ni office meji da fun awon quatma last week dem lo commission office yen fun won a fun quatma cause of the traffic at the fun road safety
0: se gbogbo te se gege bi alaga ni abi
1: e be alaga ni o to e ta to wa se lowo ta bi se lowo gan ni certificate fire service sibe to e pe ta wa ti pari ati ni oro pelu awon state fire service te ko moto won wa te ko ti denu kole for the past years abi ba won gbe dide a gbe moto yen a gbe lo soko lowo lo fi stabe fun won be te pe at least ma nemi sin pe bi awon ni ile kan fe ma se kini kan ni o side oko lowo aye labo pe ki olomoda kini kan idisi pe le ra be yen to fi de gbo nuru beji modala yen ni won sare gbe instead of transfer ma gbe moto lati kọrẹ àwọn olùgbé lówó yìí báyìí road yìí báyìí wọn tó gbé mọtò làwọn lọsọkọ lówó tí ẹ bá ti wà sábà bẹẹ a lè yìí fún wọn láti pẹǹtì within 2-3 minutes wọn gbogbo sọ tó máa níbẹ yìí lè bá wọn sọfẹ.
0: Iṣẹ́ ń gbìyànjú àti sọ náà ni pé ìjọba àbílẹ̀ tàná ó yàtọ̀ sí ti Kwara tàná yàtọ̀ sí tòní.
1: Àkójọ ra wọn rárá ibi ìlú gbọ́mọ̀ ìlú mọ̀ fáà sí mo sì ń bọ̀ wá sí ìbàyẹ̀ gan mo sì gbọ́ programme ọ̀rẹ́ mi àgbélérè òun náà wà ní ìjọfìn tó sì parí ní 10-11 àwọn alága ta ní ní káṣù lé ní we are ready anywhere la máa lọ sórí rédíò because a nìkan ta lè sọ fún òbí pé a ṣe ẹ mú sọ fún yín pé tí ẹ bá lẹ́yìn sí project 120 less than 1 year mo wá sí rédíò bíbá yìí lọ́dà ní bíbá yìí náà mo wá gbà yẹn ní ìgbà tó fẹ́ ṣe 1 year báyìí mo ṣe 40 project nígbà tó parí gbà yẹn nígbà yẹn mo tó wá wà less than 2 years náà mo tó wá 120.
0: Ó dára pẹ̀lú gbogbo tí amẹ́nubà yìí torí àkókò wa lónìí lórí ìtàn fún ẹ̀yàn aráalé tí ẹ̀ ń gbọ́ wa ẹ já wò kó tó di pé a fẹnu ẹ̀ tìbí kan lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò bẹ́ẹ̀ ṣe mẹ́nubà pé ń tẹ́yìn ṣe ǹjẹ́ ẹ ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ bí aṣojú tá a mọ̀ sí nílé asòfin àgbà àti ilé asòfin tó jẹ́ ta aṣojú sòfin ìyẹn sẹ́nítọ̀ àti asòfin rep tó ń ṣojú agbègbè tẹ́yìn ti wá.
1: ni bi ti mo ju wa o ni
0: lo la gbo teyin ti wa ni lo ni south
1: ku gba awon tun soju wa egbe kan la jo wa ke ba ti wa lebe kan nkan ma rorun fun yan e ri pe tu ba si asepo laarin ijoba wa pe laarin tun soju wa gbo gbo won gbe almost 81 billion project ona merin wa si kwara to se approve just recently flyover okolowo ona to lo ona ogumoso ona to jare lati e ba lo gamo street to egbe jare sikaba to ba asepo o le sese pe won to wa ni pe pe kwara ti to bi gan kwara ti develop gan pe ah ti governor yi se ko e kan won division different quarter ona to wa ni pe lasiko joba yi na ona to wa gbe different quarter wa so bi barak won wa bi e to wa beter je bi commander won won wa gbe lo si si bode sadu won wa fi money e nikan won to wa wo awon beter ti fe money pe a ni issue insecurity bi kaya mo baru ti won to wa gbe awon patala kan lo si be if to fi money le mo na won gbe bango lo si be o mo ran kele bo ko si dole ba o kwara ni se pe to ba mo lati osun to ba gboran fa wa fe gboran le mo le le mo na wole bi to ye ka gba ta won kan le ma gba o ya ta won bo lati ka won baru ti tan bo lati be France awon Benin Republic lati be on to le gba wole lati mo ku wa la ba wa na ti fi security be to ta won bo lati ona egbe Ekiti won ti ni security na ni o ma ran e pe ijoba yi to ba si ajosepo dada lara awon to soju wa ni ile ati loke kuni kuni wa on lati gba nkan tele ka ba tin ta lati se kini ya ko mo fa wale ti ba si se se ko te ka ba ta lati pe ko mo ni pe a fe gbe kini wa ko mo lo ba pe kuni wa yo wa kuni wa bola pe ajosepo wa laarin gbugbu won ru kan ti oga wa Malam Abrahamo Abrasaki se tugbe fin bo si e gbugbu primary wa everything lo bo se ko lo we everything lo bo se ko lo we don't have any issue with anybody ko segbe to wa to ye pe segbe APC wa a bara wa ja akan ni kun sinu la ara wa ni ikun sinu de ni se ikun sinu kan to ye pe o ma solve ni issue ni pe eyan e le wa po ke 200 ke 230 ke 216 ke 215 eni kan na ni o joko lori aga yen bo en ti wa joko lori e na agba fọlọ na ni ke ma ti mo pe olorun ni se po fun yan
0: pe e le ni ikun sinu sugbon yo pada yanju
1: pe ko si o de ti yanju gan ti yanju e ri pe e to wa ko lori social media bi 2 3 weeks ago o si le mo ri bo lati bi 1 week ni sin ko si kan mo ka a ti balẹ ọpọlọpọ wa ti sun dada ni si bayi
0: to adupe ni owo yin adupe ni ori eto ti a pe ni Kwara Progress ele ti engbo eyan ara le ti engbo wa ori pe ọpọlọpọ ti n pe lataaro a fun yin le anfani ni iseju die bo je ipe meji meta merin ka sare mu ka tun wo pelu awon ara le gẹgẹ bi ise wa lori eto yi e mo gbagbe pe alaga ijọba abile gusu lorin àwọn náà ni à ń gbà lálejò lórí ètò ọ̀hún fún tòní ambassador honorable no Majid Bodo náà ni à ń gbà wọn lálejò lórí ètò fún tòní ẹjẹ́ àṣẹ báyìí lórí 0913655652 lójú òpó ọ̀hún 0913655652 tẹ bá ti pẹ̀ sunkún lẹ́gbẹ̀ rédíò yín àbíkẹ́ pa etí ògbéjì ìyẹn ní ẹlẹ́ẹ̀kejì kò sáàyè fún ọ̀rọ̀ kùbákùgbé àlùfáàsá ọ̀rọ̀ àfààyè gbà lórí ètò bó ti wù kọ́ mọ́ èrò ọkàn ti yín náà ni kẹ́ ẹ sọ afa igba oro ko ba ku gbe eje wele wa bi elu e ka san o
2: ele ka san
0: esin o ko yin
2: o olohun ni bada man de rabo olohun
0: ami o ko yin
2: comrade asiru comrade gbasiru omo eleke lati kan ka ti
0: eya an gbo yin sa
2: seri joba pele ko ata nlo yi seri o daju ta kan lo bi mo jina sori se mi se je je wa ni ni wa wa odo bi ti wa kan na so olohun ka gba ku ti malam abu ama abu ata pele tan fa kale o ta pele ka wo kini yi awon ni kini yi kan ọdọ tó wà lẹnu yìí tó bá yẹ tábálì ìṣòfò dẹ àtàjọ ọdọ tó gọvanọ ti ń bọ wá ìdánlá yìí wà láwọn máa pè àwọn ọdọ ìjọba bá dẹ ń lò lánàá ẹwọ ìjọba ẹlẹgbàá ti wà ń bẹ fún ìdí òṣìṣẹ lówó oṣù tó ọdọ ọdọ ti ṣe ní káńkà tó ọdọ ti wà yànnà ní abáyé ti ní débi tó yẹ fún gbé ìtẹ́bà lọ wọ̀nà yẹn lánàá lọ léwu
1: Ọlọ́run lóye wa kó jọba yìí dé ẹ rí pé before tẹ́lẹ̀ 7 years ago 8 years ago àwọn teacher wa àwọn òṣìṣẹ́ wa ti fẹ́ di alubara tán ti lọ ń ṣe tẹ́lẹ̀ lómi gan tọrọ owó ẹlòmí ti fẹ́ dole tán jẹ́ ẹran gbé tán pa ìwọlé wọn lórí láti ìgbà tí ìjọba yìí ti wọlé àjẹnibọdì tẹ́ǹkọ̀ọ̀
0: ìjọba yóò jẹ
1: kò jẹ́ ẹran lówó kò dẹ̀ sí gédígédì àti àwọn amúṣọpá sọ gbogbo owó owó tó yẹ kán jẹ wọn pay everything tó lórí àwọn tó jẹ gratuity àwọn èèyàn àti ń bá bọ̀ because ko doju si mi rara
0: gratitude ni se ijoba yin na lo je abi ijoba
1: o to je bo mo ni ko awon to je nga o je pe awon to ready ta tun tun ro gba e understand awon jo won je won lati bi 2018 no tun ro gba disi
0: bo latana
1: ni ko atana bo ijoba wa yi at some 2012 abi 13 now because emi ni fa se ma agbo ko Kwara State nko to nse ko ru mi loju rara wo lo ba se pe ijoba yi de ko si o si se ijoba kankan abi o si teacher ni o ni o abi kini kan ni to agbada bi ko pada sana a pa seyin ko da o
0: e jawe le wa bi na e lo ko yin bi le tin pe wa agbola lati okelele agboyin
3: ah aki governor agbo abraham na gata ni jo e ja fi wo ni joba ta na pelu teni e wo na ina ti tru ati lo na 24 hours tin ti
0: ta wa ko le nsa
3: hello
0: agboyin sir
3: ati lo na 24 hours you get to 10 years ina ti change ti na ba ti change to ma wa ewo titi ko sadgo te di te ni ri ise governor wa ni ibi be fun o jeun te lo mo ko fe pe ejo en to ale be era to lo a pe tania era to ba wa mi ba tun to ele keji awon ise na e tun ba tun tun fun ewo na e tun ba tun si era fun elo da
0: awo
3: era fun na kan be lo no ti ku era fun to lo ki governor ko tun da fun to lati ba won si
1: lata to long won si allow dalaji ni o o da ri pe o ti oga yin so lo e ri ba won to je oloro sise ni federal won ti ko won ti composer pe awon fe kan so wo kan fa kan fowo kun wo sise be pe awon to ko so gan nigba to lo ki tinubu fodun gomina lo ko je nigba to so pe awon fe mi so pa awon fun wo sise su aju kele mo pe federal awon sise ni gomina ta ni Kwara le ni ale so pe ina ko ti do awon lojo to e se ni lojo 2 hours transfer 22 mo ni mo pe fun yin lo ba government mi ti mi le ti pin tan e wa le lo 2 hours e lo na gba to su yin gan
0: oda ayin eja wo eni bi melo kan se na lori eto hun bi a se nbabo yin ti en darapo mo wa e lo ko yin bo le tin pe wa
2: e lo en taro
0: e se won ku o san o
2: oruko mi ni ambassador agba lati ke gonke
0: an gbo yin o
2: akijo aki en tojo ko yen se ri ni lorin sa tu wan bi mo mo pe en to ti wan be lorin sa to je ti wa se ti lo se to ke a gbi wo tiri ko ke gonke loro wa e se ona fun a ona wo ah lo na o e mo we ja pa
0: ta akabi wo tiri
2: akabi wo tiri ni ta yi sa lo na ta yi sa
0: okay
2: e wa wo e ti won promise wa e ti won bi e me san e se
0: oda e je ki won fesi
1: lo e te so ni oda pe e se join radio eni ona to wa lati ba ke mo du to lo na to lo han okay bonki ten so yen government yi lo se pa pare e leyin yen akabi tiri ten so yi mo so pe one of the best school Africa opolo akabi tiri na ni ni joba tebi la grant ma ko so to ga mi rara ni gaduriye ka so wa tun mo fun won nibe yen atere ka so wa tun mo se fun awon ko lo ka so ma ni tanke le akabi tiri na ni mo so fun ile fe pe ona ti la nko atona
0: gakobi
1: wa la kan to ti wa on board bai te
0: pe ona itaisha bi nkan
1: no no the same thing that awon na yen o ja sira awon na ni o ja sira awon na ni
0: oda ona ni boya won pe ka to darapo hello ko yin bile tin pe wa o
4: ekaso
0: ese ekaso ko yin bile tin pe wa o ko yin o
4: ola pe wa ti ope bi ti aki ona ebu majibodo
0: ese oruko yin wa
4: aputa aputa n pa lori radio lataro
0: oruko yin ma to te ba ti pe wa e so seyin di radio e daruko yin ki e si so iro kan ti yin na ba kan na lori eto na lawa ni osan toni e je tun we ni to wa ni abi ti won pe late kan etunmu ora ko ti kuro lori eto na lawo je won ni to wa pelu e ka san ko yin
2: e le peto
0: e ka san ko yin
2: olode ma diamond je o
0: ami o
2: oruko mi ni engineer ahmad lati okelele
0: o ya an gbo ni san
2: na ibu ma je ti kodo ko ti so yen ko ti je da ni ti so yen a le fi joba na ka bi weto ni ti ba ti se gaga ti mo nso amo ko se jo kan lo ni kí a sọ pa ti ọhún ọgbà ńgbà ńgbà ńgbà yẹn ẹwù yẹn táwọn ẹrí kò ní gbà ń ẹwù tó ti dọ́là ńgbà yẹn tó tó sọ́dọ́là ńgbà yẹn ẹni wọn bá owó táwọn náà ńgbà ńgbà yẹn ìfowó ìta náà fi ṣe bí ọba ìpínlẹ̀ kó àtàbà yóò tẹ̀ ọ́ síwájú ọlọ́bìà fi ìdá ńlá di syd inshallah
1: syd inshallah o nikan ma wa lo ni leyin ra mo ni o syd daladi local o
0: asiko si nbo ko ti tasiko bayi o ku die ki a mo ba lo fi awon ale to dibo to ba to asiko
1: no o ti bere lata na o 19 ga be ti bere o
0: ati gbe ko lori
1: aya ka ti mo woni mo lo ka be ni
0: e ja
1: mo lori mi ni
0: hello ẹ ká sọ ọkọ yóò.
5: Orúkọ mi ni Kẹ́hìndé Rájí.
0: Láti
5: àárọ̀ ọ̀rìn.
0: Ọ̀yá àgbọ̀yìn.
5: Láti àárọ̀ ọ̀rìn.
0: Àárọ̀ ọ̀rìn, ok, àgbọ̀yìn.
1: Ìrẹ́pẹ̀dùn.
5: Mo kí òkúta tó wà lọ́dọ̀ yín.
0: Àdúgbò.
5: Ó sì tó lọ sí àti ìrọwọ́ wọn. Tó lọ
1: sí
5: ọ̀nà àárọ̀ ọ̀rìn sí ọ̀rà.
0: Àárọ̀ ọ̀rìn sí ọ̀rà.
5: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Sọ̀rọ̀ ìfẹ́.
5: Bí a rẹ̀ mọ̀ kò sí ìyọ̀dá, kọ́ńtò kan bá wa, wá sí.
0: Dọ̀dà alága ìjọba.
1: Nǹkan tó ṣe ẹ̀rù sí àwọn ọ̀gá Kaduna náà. Ọgbọ́n àwọn ọmọ Mustapha náà ló tu àwọn. Wọ́n ti wà lórí. Wọ́n ti wọ Mustapha àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ náà.
6: Ẹ máa rọwọ́ ìjọba.
1: Àjẹsẹ̀ máa ń ṣe ẹyin fọ́rẹ̀ mi Asis.
0: Tó jẹ́ alága ìjọba
1: ìbílẹ̀ yín pẹ̀lú Gọlọ.
0: Adúpẹ́ gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ bá wa darapọ̀ mí tòótòní lórí ètò tí a pè ní Kwara Progress Hour eléyìí tí ẹ̀ ń gbọ́. Ẹ mọ̀ wá gbàgbé o pé gbogbo tí àlejò wa sọ lórí ètò yìí pátá àti tí wọ́n sọ lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú wọn APC tá a mọ̀ sí All Progressives Congress ó jẹ́ ìrọ̀ kan tí wọ́n tí ò ní kankan ṣe pẹ̀lú ìkànnì Diamond 88.7 FM nílọrin. Bákan náà ni ìwòye tí ẹ̀yin ara ilé tẹ́ ẹ pè wọlé àti tẹ́ ẹ fi àtẹ̀ránṣẹ́ sọ, wọ́n kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ìkànnì Diamond 88.7 FM nílùú ti lọrin àbí atọ́kùn ètò. Ẹ jẹ́ a máa fèyí ṣe lọ fún tòní ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ náà láti máa pàdé lórí àkọ́tún ètò ọ̀hún tá a pè ní Kwara Progress Hour. Adúpẹ́ lọ́wọ́ alága ìjọba ìbílẹ̀ Gúúsù Ìlọrin tí a gbà wọ́n lálejò lónìí, Ambassador Honorable Noo Majid Bodo tí wọ́n jẹ́ Executive Chairman Ìlọrin South Local Government tí a ń gbà wọ́n lálejò tí a fi ń wo bí Kwara tàná tòní àti Kwara lọ́la yóò ṣe rí. Ọlárẹ̀wájú Ògùn ní Yọ̀pá Ẹ̀bìtì lorúkọ tèmi lẹ́ẹ̀kan sí mo sọ fún wa pé Nàìjíríà ò ní dàrú o, ìpínlẹ̀ Kwara yóò dára, Nàìjíríà yóò dára, ológun tọ́lọ́hún ó dìgbà kan náà o.

0: Ekaabo pada iroyin na re ni ekun re are ile yi bola Ahmed Tinubu ti buwolu iyansepo Ebel Olumiyiwa eni tan ega bi olori osejapo ile yi bere lati ojo keta deni ogbon osu kejo odun ta wa ye esepo re ni won kede aga de kan to le de ni ana ojo ru atowo abese kawo lori oro royin fun are Tinubu bayo onanuga ti jade on sara ye pe eni tan oni yo yoropo Didi Esther Wasin Jake to feyin ti nse ijoba papo ni eni ogota odun Are Tinubu wa kesi eni tan komolase to ti lede lowo eni to gbase lowo re gege bi olorilese ijoba apapo ile yi ti wa ni janu oro awon seja papo lori lede yi igbimo alase ileye ti buwolu atunto si ofin to ni se lori itoju arun opolo lori de yi lati yo igbianju lati ja okan mi enu kuro ko ma je iwo daran minister nile yi fun oro ilera o tun mogito igbaye gbadun awon omo ile yi Mohammed Pate lo fun lede nigba tun soro o sadaye pe ipo kunso oni o je ipenija eto ilera nile Nigeria papa julo ajo ilera agbaye WHO ti sadaye pe awon eyan ti won to egberun mekele dodun oni won pokun so ti awon eyan to to egberun lona odun si ngba ti pokun lati pokun so ni odun kokan ege bo se wi o tesiwaju pe saaju oni igbese na je iwo daran labe ofin logilede ye ege bo se wi oni awon eyan torun lati pokun so ori e kan se itoju fun wa yo omoye fun ipo are labiasia egbe oselu alatako African Democratic Congress Atiku Abubakar ti salaye pe to ba fide re mi ninu eto dibo o to nbo fun ipo are ohun ni jemo Atiku nigba to soro lori eto kan ni ana salaye pe ohun ni dijemo to ba fide re mi ninu eto dibo odun 27 fun ipo are ega bi Atiku se wi o ti dije fun ipare fun oporopo gba ati ko wara webe si awon mo ile ye tani kari olodibo ka gan ni katikati lati dibo papa julo kon wa nibi ojuko idibo won ka kon ka ibo won ko to pada sile ogagba olopa ile yi olatungidi yesu ti jawe akiwowo fun awon mo ile ye kan ma fi ojo iwo isin abi ore leya meya wo igbanju lati dekun ipenija etabo papa julo ipe iwo daran oni ko mo eya be se legbe sumo mi oni ko ni se lori ore sin disu nigba ton soro ni anajoru nibi apero etu abo to aye ni ekun dibo iwo orun arewa ni ilu guzo ni ipinle sanfara saraye ipe awon ara ilu oni kan wa se iranwo lati ri pe won dekun ipin getu abo ni elekun jekun nigba ton soro nibi apero ohun tan gbe kale lati owo ijoba ipinle sanfara disu kisan o sise alabo ati awon toro kan kan ni pe won gbianju lati pe won se egun eyin awon eyan ton lowo ninu ipin getu abo lede yi laiwo esin ti won se abi eya ti won ti wa ni ipinle osun gomina ademola adeleke ti ipinle osun lana ojoru ti kede igbise re lati di pe yo se iranwo fun awon omo lebi awon to yo lebi faye ninu lasigbo to be sile saju eto idibo gomina ojo kedogun osu kaje to waye ni ipinle ohun nigba to sodo nibi iwode idunu tan gbe kale latowo egbe osise ni ipinle osun kete to gba iwe mo rege tan atowo ajo INEC gomina adeleke lokede wipe awon omo ati awon omo lebi awon eyan tan ja okun mi won oni won fun ni eto eko ofe le ipele fasiti gomina adeleke tun jaraye pe ijoba ipinle osun ti se ifilole aposun kan toto million lona 500 naira lati pe won se iranwo fun awon omo lebi ti won fara kasa nibi lasigbo idibo to pesile ohun ni ipinle na saju eto idibo to waye ni ipinle Kwara komisanna fun ilese olopa ile yi eka ti ipinle Kwara Ojo Adekimi ti ja kiwowo fun awon sise olopa kan jawo lati ma ye ero ibarani soro awon odo ton si ruluwo lori ipe won wulu awawe bo ise kan lowo ninu LGBT lo jopo agelo jara adekimi lo fun lede nigba to se abewo sibuba ifinimole awon odo ton si ruluwo ni ipinle koda o se lere fun okan setan a le pe o ko ta pe npo fun won nigba ta ba si ruluwo alukoro fun le se olopa le yi eka ti ipinle koro are to jade mi fu die mule se kan to buwalu ni an ojo ru ni lo ni ti jade hon fi die mule commissioner on won ki kabo suba ifinimo le ohun atowo adari ajo NYSC ni ipinle koro Musa Kafada to go suba ra ba de fo ka gba olopa ohun fe ra jin re fun e trouble awon oro to si ru ilu ni ipinle yi iroyin ekunre ni amuwa se ti gboyin lati kanida amode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara leyin isimiranpe yi a lo si ilokere bankofin won ti fi gbe igba keji are tele ri ni le Liberia jewel our tele lori esukun lowo ninu gbe ogun loro ati fi eyin pon wo lu lekan si akin pe eku ikale
1: e darapo mo wa ni idakun kai lu jara wa idakun ibado re Facebook Itakun Abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme Diamond FM
0: Eka popada iroyin ekunre ni amuwa se ti gboyin lati kan da Diamond 3.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara iroyin ohun tasiwaju ni ile okere ijoba ile Liberia ti fi esun kan igba keji are le hun teri jewe ewo tele ikun lowo ninu gbigbe ogun oloro fifi eyin pon wo lu ati iwa odaran mina bo se tanawari awon igun kan to je egbe ti won ni won lowo ninu ogun oloro gege bi won se fun lede atowo ile ise ijoba lo hun to wa ni ijanu oro dajo owo tele to je igba keja ile 2024 won ni pagbofin gbe gba to fe kuro ni le Liberia won si mo lo si orilese olopa ni le Liberia ewe won so fi panpe ofin gbe awon are meji to je mole Croatia Nikole Infancic ati mi olo Fofak eni kata ton fi panpe ofin gbe oni Terra Senderenko to je omo ile Ukraine amoko si ni kale to je ko lowo ninu isele won to fin gbe ogun loro sebe ni ile okere minista teleri ni ile Zambia Mutewe Kawaya oni won ti fi beja okun emi re nigba ati awon osise alabo jabo elegbe adari egbe selu alatako Brown Modibile leyin ojo die ti are ile hun Akinde Miselena bori fun sa keje won ti bu enu atelu eto dibo hun to alatako pe okun fun opolopo joro ati dideruba ni gege bi won se fi die mele latowo ile ise olopa ile hun won a se labo oni okunrin kan ti won da mo yinbo se nigba ti won yabo ilegbe adari biselu alatako hun won salaye pe okunrin ohun oni ibon ba ti won se gba ibon owo re won fi die mele ko okunrin ton yinbo fun ohun loje Kawaya to je minister nile ohun labe ijoba egbe oselu Patriotic Front Government won fi die mule wipe nisa akoko are Chilemana oni oje oloselu alatako to je asofin labala iroyin daraya ajo NFF ati ajo FIFA ni ana atuni oni won ti kolede abo iware ti won se lori bi idije bolu se ni labele lori lede yi eto ohun lo waye nilu Abuja abo ohun oni won se fun opolopo odun won ton se agbekale re lati owo ajo FIFA ati ajo NFF eto ohun oni won ti fi lede lori to ni se lori ipo ti ere bolu wa ni abele ni ile yi iko agba bolu Paris Saint-Germain PSG oni yo lo gba ideje akoko re fun sa miran ni papa isere miran latari awon akoba trede igba ti jele ise le isele igelele se akoko papa sere ti won lo iko agba bolu on le ko wa ko pelu iko renis ni ojo aiku ni pa ni ilu paris amon ni pa igbijo won lo gba papa esere britani won fi die mo le pe won pa ri atunse papa esere ohun ko to di ojo kerin osu kesan ti won wa ko pelu iko monaco to le kan si awon koko na ri ijoba apapo eleye ti buwo lo atunto si ofin to ni se lori itoju aran opolo lori lede yi aka ofin pe atiku fun nkan ti o se to fidi remi ninu eto dibo odun to nbo ni ipinle osun aso fun yin pe gomina adeleke si so loju apo osunwon owo ranwo toto milionu lona 500 naira fun awon omo lebi tin fara kasa asipo to be sile ninu eto dibo ni ipinle na aso fun yin ipinle ko apo commission fun se lopa ipinle ka takwowo fun awon osise lo tan jawo lati ma yo ero ibara ni soro awon agbaniruwo lori iko won lowo ninu iwa lulujibi to joko ailujara ni ile okere papo won ti gbe igba kejare tele nile biro apun lowo ninu igbe ogun oloro lakotan akafun ke PSG yo gba edije akoko re fun sa titun ni papa esere miran 2015 oni igba keji laga ko tele ri fun egbe oselu PDP oloye olabode george fi esu kan gomina tele ri ni ipinle eko baba tunde fasola pe ona obitibi chowo toto milionu lona meji dini ogore naira lati se ogun takun kan to egilokun iroyin ohun nedu okore ni olotu royin taiwo adeyemi lotu toka si eti gboyin lekan si akiwa pe akowo lenu share

0: Hello. Eka san egbo nsoke ti wa nbe. Yes, ma oruko yin ati bi te ti pe.
1: Ori yin o ni da o.
0: Ami oruko yin gan.
1: Iya ma lati Gaka.
0: Lati Gaka bi. Ese
1: o. Ese mo to ba se pa to ti otun wa wale Olorun mo je pa to jaji.
0: Ami o. Olorun ni kaki, Olorun ni kaki. Eleyi ta ba se to da efo pe fọlọrun fun wa. Eleyi to ba ku die ka to awa ni e ja mo.

0: akobi morugbo jabo ohe loju titi loni candidate olorun wa le ba tun da ro ko ya gugu esa gugu aro di ogun already we wa yi loja porekete mogugu abudi emi lo mo jo pa mi ti ope wa ara temi danu boro meji wa ni ogba ni se nle baba mi ore pa mi ore la mi ogba ni se gugu ore tin saajo mi thank you very much gugu ore tin se lesu leyin mi thank you very much akọbi ajọ mebo to ni wa ni ajọ gbe dele ologo njo kan
1: sa didu wala gide
0: ko oloko ola akeku ara agba ajijo olohun ba ta
1: atalo ba gogun
0: awon jo ko to bayi ni ko ajiba
1: sa didu wala gide
0: akọbi wona oke everybody no ri ajiba mo lo je ko se pelebe ewo ri ko mo se ri pelebe ajiba mo lo fa because
1: ti olu
0: ara atiji gbe gbe jo ta tun wa pade lori eto ta pe ni be be ara ni diamond 88.7 fm dun be le lori tun le bolude lo ko temi nje o

0: ekuna le akiwa pe ako isho ni iroyin ni sokire lati kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara ebe awon eyan ti o fun ni nise nile yi neka ti ke si awon ijoba ipinle ati ijoba ibile kan won so won se na owo to le die ni trillion mewa naira ti won gba lowo ijoba apapo ile yi lati gba ton ti yo pa pe ti ro kuro adari agba ajo neka adewale smart oyerinde lo pepe won gba ton soro loni o tesiwaju pe o je ojuse awon ijoba ibile pa pa julo awon commissioner foro won han ki won so bi won se na owo hun fun awon araalu ebe awon osise aji mefun ninu ogba facility aso ti facility ijoba ipinle kaduna isa epon se tan lati joko ifikun lokun pelu ijoba ipinle ohun pelu be won se wo se niran alaga egbe aso ti facility ohun omowe ababaka abdullahi lo fun nide nigba tun soro pelu awon iroyin ni olule ise egbe asu to wa ni ilu kaduna ege bo se we onu won se tan lati joko ifikun lokun papo pelu ijoba o tesiwaju pe igbese na o ni kan se lati wa ona bayo si wo se niran tun waye ati ipenija to n koju ile eko na ajo dss ti fi panpo fin gbe okunrin kan tan poroko re ni mo fe re wa meye lori esun wi pe eru re lo pera re lomo gege bi osise ajo dss to tin lo ayederu ibon lewo ati aso ajo dss lati ma gba owo lowo awon ero ati awon awako nilu abuja meya oni fa ko fin gbe ni an ojoru atowo awon ojise ajo dss ni fa ko mo si ni ikorita nightly ni ojo na adetokunbo ademola ni wuse keje nilu abuja leyingba tabeto agon leti afurasi ohun lo wa ni akolo ajo dss won si nfa oto won si nfa opo lenu wo ko so bo se ri awon se ton lo ati ibon ton lo to ge ti ile se ohun ni ipinle bauchi commissioner fun le se olopa le ye ka ti ipinle bauchi sani omolori aleye o ti ja kwowo fun awon odo pe kon ma je ki eyike yo loselu lo won fun iwo daran ka si jawo ninu iwa omo gan fe loselu agbt o joko agelo jara aleye lo rawo be won loni nibi eto kan ti won gbe kale latowo le se olopa le ye ka ti ipinle bauchi ase ajoyo ayajo awon odo agbaye todun tawaye eto ohun oni won ti se agbekale ilana kan lati de pe won tako iwa ganfe lojopo ayelujara ati lu gangan lati lilo awon eyan gege bi won ganfe lati awo awon loselu o tesiwaju pe ifikoloku pelu awon odo ati eto abosokoko fun ojo la orilede yi to eyin lo pin iroyin ohun e pade wa to ba di agoma bro loni fun yin agbaye wa ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara lekan si akiwa pe aku ise oni
1: FM ore timotimo ti ko ni fin sile nigba kokan
2: iroyin ni soki lati le ise diamond FM
3: lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wákàtí tá a ti lò lẹ́nu iṣẹ́ òòjọ́ kó wá wa pẹ̀lú ọkàn apọn láti ṣàṣeyọrí tóun ti ìgbìyànjú tí kò tẹ̀tì láti wá mú kí ọkàn wọ́ òtútù pẹ̀sẹ̀ lẹ́yìn

0: Vite multivitamin drops and syrup. Adidi ṣe fun awọn ikoko atawọn ọmọ wẹwẹ bi wọn ṣe n dagba. O ni awọn vitamin to ṣe pataki ninu fun idagbasoke, abo ara ati ọpọlọ to ji pepe. Nafdac fun telu. Afravite jẹ ọja Afrachem Limited ti wọn ṣe Panda Paracetamol.
1: Wow! Ewa jadun itọwo didara ti New Bobo 100. Bobo 100 ni wara miran ti n gbe ninu igo ni milimita 210 ti o si kun fofo pelu vitamin C, DHA ni eyi ti ma mu opolo ji pepe ti o si tun se ara lore. O tobi si, o dun lenu be lo tun ki popopo. Bobo 100, asara lore didara fun ogbe re.
2: Dido dido ni ranti olododo ni toto gbogbo idile Babatunde ni Agbole Okore compound ni ilu Omuaran ni ipinle Kwara nse ranti odun keji baba wa Oloye Abraham Olabanji Akande Babatunde JP aka Emiloju Ilufemi Loye gbogbo ara mu mi je gbogbo ebi mu mi je the Aromu one of Omuaran ti won jade laye ni ogunjo osu kejo odun 2024 August 20 2024 gbogbo osu kejo ni a o ma se iranti akoni ti o fi wa sile lo Olabanji Akande gbohun yi na ki o to rin jina
3: omo ba nkan le ojuku ni yin aromoye odole titi mo mu pirin ilu se didun ni asagbado olutekun ije ni amatekun ni eje ni tete egun tori amusoso wi kolo ni ma ko ni mo le ko temi ẹyin lọmọ ye ilu omobirin ma gan e mobirin ma rele e mobirin ma yi ka le ni ilu wo

number te pe si oju opo nti e tin se bakan bakan sugbon to e sa ma gbeyanju 09136556952 so se se eh ipe iyan ti e wa le se iyan won le ale igbe gbabo lorile de Nigeria laitabo lait lairabo laitabo bi nigba ti mo gbo nipinle osun pe won ni kenne awon kan gan won tabo 50,000 won ni ah baba be kini wo wo ti won no fi sare lo pinle osun won lawon mi won mo rabo 30,000 ati be lo lo wa ni ka jo wo papa julo gege bi ilana ti nta le pe ni awon awon ibec ti won gbe kale ajo ile to dibo wi pe iye ti are gboro fi campaign re o iye ti gomina gboro fi campaign re o asoju sofin dede iye owo tan gboro na re o lati le din nakunaku laarin awujo ibere wa wa ni pe akoko nbe ni pe edakun so se bo ni o se ro awon INEC lorun lati ma topinpin owo loselu se won ti e le ri won topinpin bi elekeji nbe ni pe so rorun lati dibo lairabo laitabo lorilede Nigeria so se se be 09136556952 09136556952 laarin awon te ma ba dasi lojo to ninu opa o ope pataki a je ki npolo oja nigba tin ba de a te wa je ma gbe ku nbe kan ni Diamond FM 8.7 new a delivery pelu mi omo yin ore yin Shanko Alaji

ri erin na la mo rin ayo na la mo ayo tori pe ibanojo si fun eni yin re tata eje ma se be ki wa ka bo sori to yi to agbe lere fun tiro le tuni akiwa ni gbogbo kibi ti e tin gbo wa wi pe aku eti gbo eto eto ta tin reti na ni o eto ti a ti ma nkora wa bi a se le sise agbe eto ta ti ma ngbara wa ni moran lara wa loye bawo le mi na se le sise agbe ti ma fi jere gigiri ona wo gan la le gbese agbe gba tun dabi gba pe mi ati yin a je kan gbogi ti o ma fi ounje ranse iyen si awon orilede alamulegbe bawo la se le wa wuye awon kan sin wa won yi ati awon kan mi na la ma npe kelu lori tuyin tu wa agbe lere eje ki wa so fun wa pe atutide ni role tuni na ni eje ki a fa pere te ki a si ma ba wa bo itubo mo mo kini wa loruko gbogbo gbe ma lase kan ni Diamond FM 88.7 loruko oludasile wa loruko gbogbo awon loga loga ati John Shebo lataro loruko awon engineer wa ti ati John Shebo owo pataki lowo lowo button ni wa Sheyi Jacob ope pataki lowo dayo kilu to mo baba be lati eye nkorin Samuel omo ogun dele oba sam a jo tun se ni role tunini ba ba gbagbe gege bi leri mi ni ijejo ati jedogun wi pe a bere si se idanileko lekun rere eni ti eyin eyan tin beere fun yen ti o ma nda wa leko ba se le sin orumo die a tun pe kelu lojo tun ni ati pe won wa sori eto ri bi odun bi melo kan seyin eyin eyan si tin beere fun a pe won ti a si jo foro jomi tu roro sugbon emi nikan ko ni mo wa lori eto lojo tun ni dayo

0: so mo banki awon ara ile
1: aki gbogbo awon lolufe wa bi ti ategun ti fe de aki gbogbo awon lolufe diamond fm abun ti de na ni gege bi se wa eh wa nkan fitile lati gbadun toto ni tayo le meje omo kilo tomo ti opolopo yi mo si baba be eh e wa nkan fitile lati gbadun tun e se o
0: e se eh samuel ogundele banki awon ara ile
2: e kuro le gbogbo eyan ara ile ni gbogbo ikibi se se le ma gbo wa agbelere na le tutu lagbelere ogundele samuel olaluwa oba samna loruko ti me kabo sori ete
0: adupe ileise oloba nigeria limited ni ileise ti ajo ma se ni gbogbo ojo mejo mejo asari kan si ileise oloba nigeria limited alejo wa ti wa ni ikale lojo tuni latun ti da wa leko siwaju ati siwaju si eje lo ileise olabash mo pada bo

akoko tin ko apapa mo e ja ma dupe pataki lowo Samuel Ogundele Oba Sam ope pataki lowo Dayo Kiluto ma baba be e lafani lati pe mi leyin eto si ori number 08144884422 08144884422 ma agbelere feni to ba le se jo mejo a ton te waju baba e jo mejo e ba te waju e sun gan sa e se adupe sa

0: losuka okun o si balẹ dedede la wole sun pelu abala sosita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo Isegun Tuesday ati ojo bo Thursday
1: e kale o eto yin ni a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba ifonju tada wa ninu itojuko la wole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

odede asiko yin bo bo ta degun ikana yin fe de e ko buyanju e ko se lataro e ko kole da olohun oba ninu anu e yo de igbiyanju emi ati yin lade a se olohun oba a ni se lasan o a ni balaye fowo ti eleduwa o si ni tori iyada wa si papa mara ogun aye o si ni gbe wa lo odu aye o ni gbe wa lo o ta ba lu yo dun ta ba fa yo to ba ti fe ori ndaada a se olohun ba to da aye ati orun yo ri be o yo da fun wa ko si ni baje fun wa la se olohun e ka bo sori eto yin eto wa ni la wole sun lori ikani diamond fm olohun oba oba to ni ka duro ka ba ka rin ka ba ka ba ka fi akaba ti se lo si bi tawon agbagba gbe njaye olohun adupe fọlọhun oba kanrin kese lola kanrin kese lori ite olohun oba mi tin fi gbogbo oba aje are lumo bi owu akiki tan lara agba ida olohun oba mi oba iku ka bi esi oba tin dari afefe oba tin dari o oba asoro di bi ibara meta oba asoro di bi ote adugbo oba asoro fori tu bi ile oyin adupe fọlọhun oba mi oba to fe koja afife to jin koja ajijin to gbo orojo wa solo o to bi koja to bi ibi to tobi de baba eni kankan o le so ibi to tobi de awon ogba o ibi to tobi de aye ogba o lo nse ngbenu won de asola to ngbenu adelebo oro mo tuntun olohun oba mi o oba ti o lewiri oba ti o lomo owu aro ni bo ba se fe olumori eda alagbede orun okan soso araba ti nro elese meji jade ninu aro isu nla tin ta ninu oloyun olohun oba mi ti o se dasobo ogun ola areran jo orun lo oba ti n bo gbogbo aye ti o fi jo kan pro kiri oba to dagbadagba tarugbo sodo le momo yi ka otun o mo yi ka o si won te ri okan mi ba ni waju oba to da aye ati orun won da gbogbo ogo atolapada fo ba to ni emi ati yin ati emi mu wa ka bi o si olohun oba lawo lesun re tojo bo alamisi thursday a se olohun oba eto yi lolohun ma ma gbe kale tori awon ti won ni ila koja kan abo mi ti won a ma beere pe edakun e la mi loye bo ni mba ti to toro ba ri bayi bo la ti se ta fi ni se eyan ta ni se lohun oba boro ba wa ri bo ti ri yi odowo la dorun la si ti fi ye ni ti fi ye le tolohun mo a ma sagbe kale eto yi ta won eyan si mo pe sori e to je pe won si mo rona abayo ti koda won a tun mo lenu ope ore mi daadaa si ko ma ni fowo se kọlọhun oba mi saanu fun ni gbogbo aye to ba wa loni yo pe gbogbo eni to ba so ta lori eto lawole sun ti ola gidi okan to ti gbamoran onuru eni be olenu ope awa dupe pe olohun lo eto yi awon eyan si n pada mope wa ada gbogbo oko atolapada fọlọhun oba awa dupe lowo eyan angeli te wa lawo eyan tolohun lo yi ta jo n da arun moju ni gbogbo alale lati tanmole sona awon eyan wa ko le tuba ko le tuse fun won ko le dun ki gbogbo le kan sinu rin ajo aye won pe ti wa fe ko mo ri daada fun gbogbo awon te mo ri sun won te mo bi ti won ti wa ataye to sun won yi yo da fun yin tiran tiran la se olohun oba gbogbo eyin te feran eto yi te mo gbo ikani diamond fm gbogbo eyin ta jo ma seto yi te mo da si ni gbogbo gba yo mo da fun yin ni laye oju oyi ti na le oju oni ti yin la se olohun oba tori eyin na do kitani kan da ti yin o da o tori eyin ele to gbo teni ele

fiti ele olohun oba ni sesan esan daada ti rore be to olohun o fi kan yin lase olohun oba e ni maburu adupe o amon rire yin gan ni tori pe eyin le jika te je ka so yebo adupe seun amon rire yin ojo si ni tin oda ile kun to toni ti wa ni sisile ni bagara number te pe si o ti pada 0916 159 1011 ejen pe ile nkan si 0916 159 1011 loju opo pe te le pe si e le se voice note e tun le ko ranse lona ti yo pe ta ba ka yo ye awon ara le yeke yeke to ba ronun ju ni ke se voice note tori pe lun ni kan la ti gbo kan won enu lofa la ti gbo mota e pe number yi wole e send the voice note e send the message yo whatsapp message ni ke send yo gbogbo o le dogba si dede Babatunde Aziz Oloyewa loruko titi mi MC coded otun ba coded omo to pe ntabi street light omo to pe ntabi opo normal tani mi ti won bi ta to tun tun ra ibi omo se paro ni mi emi lo ma san lori oro le ita dogun oro de asese gbo oro tin ko girigiri bi ojo e ka lele ede yi ani dam e ja se ba ti ma se ko ba le ribo ti se ko ri

0: akabo para sori to la wo lesun lori kan Diamond FM e ja mo mu loko kan ejeje e be kan le mi amọ be ni gugu wa pe e ja mo 30 beleje ka le po awon ti won ba sota lagboye tori ta ba igbo won lagboye la fi le fi down toto sin ti won ba sota eje mbere si ni mo nta won yan sota wa loko kan ejeje e dakun e ja 30 daada ta ba gbo won lagboye ina la fi le fun won ni moran toto e seun e ja wa ma gbo nta won eyan ti mu wa
1: ele kale o je mo fe so sitani oruko mi ni eni ti olohun mo lati ilu ti olohun mo e je mo fe ki gbogbo mo Nigeria kan gba mi la mo ejo in to ba mo wo ona to sin ka ejo kan sanu mi ejo I'm just 32 years of age. But mo de ti bi omo meji, mo de bi omo meji fun different father. Awon ko to ma fe mi, won ma la to ma koko fe mi, ta ba fe mi, won ma like mi. A ma like ara wa gan, to je pe ko tin kan tan le se fun mi. So to ba kan wa daarin kan, all of the sudden, o wa hatred ya kan ma de ni. O ti sele la koko, elekeje. Eleketa ti mo wa ti je pe a je ti iye ko ti so mo ni arin wa bo se wa all of a sudden kon a ri pe kon wa ba mi soro mo ko me ko ba mi se anything ko ba mi se kankan mo ko message mi ko ba pe gan bo se nse bo tin ri atejo so mo a o pe nkan yi kon se lasan o ko pe se ordinary ejo mo fe pe gbogbo mo Nigeria kan gba mi ni amore ejo to ri Olorun

0: Talaye, who went on a gram in a galley, a person, a lot of you are doing. I don't pay for it. And then, so that's the 2021. A filial in a so in Toya King for it. And so, more one room last match. Mommy, mother, well, not on one down. Mamma, okay, somebody shaking in, sir. So, because I am bummy, I think I love the woman of my daughter.
1: O je bi ti mama mi gbe to wi pe ile yen flat mefa ni waju flat mefa leyin o wa je 3 bedroom ododun ni landlord mo yo won lenu ile yen den jo won san 215,000 lododun ile den jo yo onile tu wa ba de bi pe ki won tunu le se ibi ton jo ki won tun se won de ki n je owo le ko to di pe owo le di imi ati san mi ko to di pe owo le di nibi to le de gbogbo net lo ti ja igba ta de igba ti mami de be awa la ba won tun net be je ojo to wa o ni osu to lo lohun iyen ni boya July o wa wo bi sile pa ti omo onile ma so oni mami ni o tun le se won a o pia mami ni o tun nu de se bi bawo ku aye mi nkan ti mo wa fe je ko mo Nigeria la mi lo je ni wi se tenant lo mo tun le se ni abunile lo mo tun le se e se gan mo dupe.
2: Teta tin be nwaju ware eyin agbo ologun onimo loye eyin ta jo ma seto yi tolohun nlo gege bi angel fun eto ati fun awon ti won ma sorta lori eto yi atun ti dilale yo eja tun to sise olore gbogbo eyin teyin na ba wa gba moran lori eto yi tolohun de tara be toro yin loju tuto bo si dede be ti fe ori te le ma korin mi la oni yo si a fiti to bi ologun to da aye ati orun afi beyin a fi eleda gbogbo awon ti won a ma darun moju lati gba yin nimoran yi beyin e ma pada wa ke ma dupe fa won ti won lohun nlo yi e ja dupe fa won angel olore yi ni gbogbo anfani ta ba ti ni 0916 159 1011 alwe kale
3: hello
2: e kale lawole sun le
3: to
2: a dupe e seun baba
3: oruko mi na ambassador agba
2: e seun agba
3: elamedo ni baje
2: ami olohun ami
3: seri akoko
2: iwa
3: baba to ni ohun rent ile ti la lo so ye ko mo tun le se
2: ah to to
3: o seri de to tun se la lo lo e ko ni
2: eh
3: ah ifi mo ya wa lenu ni pe awa na fi le rent
2: be ni
3: pe a ti mo pe la lo jo tun le se baba je la lo lo lati tun se to lowo de nsan yi en raja ni
2: be ni
3: se de ni ke si raja to da ni
2: be ni
3: amu gbo le de wa tun se nisin owo osu o nu owo odun re be ke ti mo yo pe to e jo lati men ti pe to te ba se ka be to so nu owo osu yin lati mo yo o won ti wa ro wi pe olo eyin je mugunu
2: eh
3: te ba sa be se da te ba ni e ku jade wi pe to eh ni eyin o legbe le mo tun lo se olo ko le teyin na fe yin na
2: ami o
3: olo ko le gugu wa gbo olohun
2: ami ami
3: ko wa se da to wa laye to mo ti laye apo olohun
2: be nje
3: a mo ti se yi. Well, and the castle's only me, but dem ma si ada e rigba
4: ama
3: npe se wa mu yan lago yi se wi pe ginko wa bajara le ma ran ti lowo re ni nkan ma nugo ne la mo tun se dawon to tun lawon to ko be
4: mo
3: tun wa tun mo le so wa ni mo ma so ni mo ma ni mo tun se fun awon na ni ko ma gba o
4: oda
3: olobo ni be to je da ma debe mo ko pe le ma lo
4: oruko
3: mi na ba se so agba la to ke bon ke
4: e se won ambassador abojo ni teyin na ebe kale o
5: ebe kale oloye
4: e seun la wole san re o
5: e ku eto
4: adupe
5: agboro no
4: amen
5: oruko te ni oluwa to ni ayo de lati
4: adupe
5: e ri o mo fe da si mo ni oro e to gba le gbogbo ala wa kole ayo
4: amen o olohun amen
5: olo abe kole ayo
4: amen
5: ere ka ti ti o ti ene ko so ba wa to ba kole
4: beni
5: o ni gba kile wo mo lo
4: beni
5: ene ko tu ni se ko wa kire owo oye owo to ni tu ile se
4: oda
5: o so fun lando o yi bayi ni o bi ti ile se o so fun lando o yi bayi ni o bi ti ile se
4: okay
5: en ti o ba ti ko le ko mo yi ile o
4: beni o
5: ah o lo ye a da fun ni
4: amen
5: Ete
4: ba ti lanfani lati so eye so.
5: Oloye.
4: A
5: da fun yin.
4: Amen.
5: Amen. Mo ti daro ko mile kan.
4: Aboya ke mo ti wule ti so nisin eja pada wa nu. Eja pe pada wa nu gba te ti da ko un tori a fe kawon eyan da ko tori asiri la fe fi bo. A fe ka asiri enikan kan o tu lori eto yi. E pada po wole e seun. Hello, Kale.
5: Kole Kale.
4: Hey, Chief, Kale sir.
5: That is okay.
4: Adupe Eseun.
5: Mo fe so alaye kan kekere.
4: Eseun.
5: Nipa gbe asiri nkan to lo ni Josa City.
4: Ben.
5: Tu eyan mi kan wa ni Lisa. To o di koko lo ko tele si bi.
4: Okay.
5: Bo de ku ni o to nkan to o wa ti di pass o wa de mi olumi si dale
4: ko
5: ti mo na si odo re ni bere ko o jo se mo pe ijo election yen o wa wa si le instead o ye ke fi sunu de na ile baba mo tele ni ile sun
4: ile baba mo tele lo sun
5: se ni ni bi
4: okay
5: oro ye wa run mi ninu opo e mo o omo ori opo e se wadi
4: oko to wa loke loke oya lohun mo pe ile oko re dati jo lo losun
5: be ni
4: okay
5: so to na wa bibo ni bi ni se mo pe a le ma ti bo la ro
4: akare
5: lo bi de so igba o ye wa bere pe ah be o wa lo lo pe o pe nu le na ni pe e kini mama le lohun ori o bo bi ati o de o ko de pe aduro na je n to ko si ma da da ti to ba wale o ma n toju ya re di di
4: okay
5: pe ka ba un a de ka wa mo pe bo lo ti ri ni mo ma wo pe se ka di pia fun
4: oko
5: oko
4: abi ke se be ni pe eri ke fi risa lai ri
5: so ma se akuba fun oko ni na
4: oda
5: ye iya kan na lo bi o na
4: be ni oda
5: tori ke yan ba mo we ti pe ke yan ba ti o da o ke gba ko da
4: o gba bi
5: ya
4: kan
5: lo
4: bi
5: o na be ni oda o wa wo pe ka
4: e ni so e je ka won yin ba wa dasi
5: e ti lo wa lo gbon bi oro ti yeri
4: e di mu ka won yin ba wa dasi e je nde ka polowo oja ka polowo nta nta ti wa oni ta baba polowo oja ta ba dari de o di merin bayi meta la ti so enikan na pe la tesa okini si ti won salaye fun wa nti n sele to si je pe ta won ba dasi oro yi le se be ko pe enikan lara e je lo polowo oja ka pa lo pa akade baba de la wole sun le to yo ma te waju e ma ti sun orun buruko ni kun wa mo nbo
6: idan baba idan ara baba ara diamond 88.7 fm a juwan lo
7: jerry god lo ni
8: alafia lo fun ara ba se ma
9: o gba yon bara jerry god wellness therapy ni lu ilorin Jerry Gold ife mo riri yin o ona wo ni an fe gba mo riri yin Jerry Gold e ba n ki awon eyan ke salaye
10: ati gbogbo eyin fans wa ni ile Ilorin ati agbegbe re ati Nigeria lapapo ati bere pe ipolowo glasses awoju
9: awoju
10: awon to ma ni glaucoma cataract tipetipe awon eyan pe mi se glasses se glasses yi o dinwo ni mo ta ko dinwo ipe yi po awa tori pa n se ajodun odun keji wa lowo awa send fun ile ise kile se fun wa awon fun wa ni promo
9: lori
10: ojo mesan
9: glass yen 9 days
10: ben
9: ojo wo sojo wo
10: Thursday 20
9: okay
10: see Saturday on 29
9: osu yi
10: osu yi
9: okay
10: now glasses yen ero lewa ara kin to wa lo sibe awon product ta ma npo lowo njo e je kin rin leti
9: okay
10: mosquito repellent wa cherry ogun malaria ojo ogun e fan lo mo je ke fun ojo
9: ko mo ba sa isan
10: lora
9: vi to fi ro ogun isan
10: yo da fun
9: yo jo to fi repellent e lo
10: lora vi mas mosquito repellent o wa chu pest o wa ni aro mo ke ya ti one step
9: okay
10: then aso nipa ganoderma coffee tea
9: okay
10: pe o ma boost immune system o ka ma mu lale lale ka to sun
9: okay
10: be ni iyan na wa na pharmacy mo daruko yen
9: okay
10: then loni awon aso nipa tea tuntun kan ta mo si detox tea
9: okay
10: oni tea ta fun fo agu ara wa gbogbo yen patapata loni die
9: okay
10: tea yen 18,000 leba
9: okay
10: be ni ni aromakaye ati
9: one step pharmacy
10: gbogbo en tele glasses patapata e lo ra tea yen
9: okay
10: e fo ido ti agu ara yin
9: ke fo jade
10: eyin ti e tun ra glasses na o wa very important
9: ke ra tea yen
10: detox ti la pe e gboro detox fa ara yin
9: okay
10: na elo le wa ba glasses yen lo te yi
9: fun promote n lo lowo
10: fun promote n lo yi
9: e je won mo
10: e ri pe glasses yen is 320,000 but to pe promo wa ile ise ni ke wa ra ni 280,000
9: eh won get 40,000 kuro lori e
10: ben so e wa gbo glasses to do temi bottle ba wa bottle yen le yan ma ro mi si o lo ma serve as eye drop fo ju yen
9: okay
10: so bottle yen na le ni ile ise lo se won se so bottle ba wa so 280,000 le ra glasses and with bottle to ba je glasses kekere ya won to ni ipo ni da ju kekeke boya lo lo ba e ma nlo system gan tabi already get lo recommend glasses glasses to le correct oju yin te ni di buy any the quantum non recommended yen lantan ni 120,000
9: okay promo price nko
10: promo price yen aje 90,000
9: 30,000 loko lori eyan say with bottle ni yen na
10: with bottle ni o
9: okay
10: e wa gbo daada detox ti yen wa very very important
9: fun gbogbo eyan
10: fun gbogbo eniyan
9: gbogbo eni tin je ati gbogbo tin fin kan si mu tin mu mi
10: eyan faji eyan need detox ti eyan te pe like you kele gbogbo eyan sha lo need detox ti gbogbo en te wa la glasses te ba tin lo la glasses yin se n gbo mi ibi te ti ra ni ilorin te ba ti pe mi in so fun yin te ba debe tan ma ni o si nle esan wo sile
9: okay
10: ati ko sibe o but tori promo o le tan esan wo sibe
9: tori promo awon eyan le ti
10: be ni
9: te ko be o ti tan
10: da fun yin pharmacy te lo ma so fun yin te ba ti pe mi
9: okay
10: so o wa very very important eyin te lawun eyan te pe ti fun number mi e ti ti won ba ipo to promo lo lo lo ni ilu ilorin o
9: papa julo eyin te n beere pe so de wo
10: so de wo
9: okay
10: 20 August 22
9: lo bere
10: yo pa yin ni August 29 so lora glasses re ko de da detox ti pelu e
9: okay
10: promo kan to wa nbe to wa lo lowo lowo bayi na
9: gbogbo
10: te ba ni pe ni ja boya bp boya sugar eyi ke ipe ni ja gbara yin lo lo ba ni le sha logo mosho a nse 20% discount
9: promo
10: be ni
9: lori awon
10: product product china tanta
9: okay
10: iye awon supplement wa to wa fun bp sugar stroke lori si risi ipenija agwara and she 20% discount
9: lowo
10: lowo lowo buy
9: okay
10: so ti o ba ni aisan agwara re pe wa wa enjoy 20% discounting
9: e ba pe number ton le ko si
10: 080 0 8 0 3 4 3 4 8 4 4 3 8 9 0 8 0 0 0 34 34 84 84 43 89 89 ato pin to
9: shake
10: mo tan yin awon ipe ti mo n gba lowo lowo ba lori glasses inu mi si don
9: olohun oba yo
10: wa ye
9: wa
10: e je ti wa ra na yo ba yin lara mu e je ton ra yo tun ba yin lara
9: mi e se
10: o
9: dabo

0: la wole sun la bala so sita
1: elu e kale o oruko mi neni tolomo mo fe so sita ni o
0: se eni to ba dake tara re ba dake ni
2: wa ya nkan to sun mi iku o se ku fun mi pe ku iku o mu fun mi lati ni kin bi kan je
3: mi o ma boju ogunlaye o ba ma di mura sile
0: mo dake wa fi ronu para re
4: ejo kini ejo wa n ste bi bi pe awon mo to bi fun mi gan iku era ti n wa
0: gbianju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede lawole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo segun Tuesday ati ojo bo Thursday
5: e kale o eto yin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba ifonju tada wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

kaabo pada sori eto lawole sun lori ikani Diamond FM 0916 159 1011 lojo opo opo itowo bi eje ran wa leti mererin ti nbe nle mererin alakoko lara birin ti won pe awon ti bi omo meji fun baba meji pe soro ta won wa ri nbe ni pe ba won ba ti bokunrin ba ti ba won soro toro awon wo ta won tin se dede lo yo kan den kan na yo kan yi biri ni odi pe ki won ma wa ya

to oda e ja fe nu eleyi ko obi kan ka to ba ti si waju awon mere rin tin be waju wa gege bi nta won eyan so ka summarize e ka se ni keke ka le ma te waju lori awon oro yi akoko ni arabirin ti won pe awon ti bi awon ti ni oko meji ta won si ti bi omo kankan fe yo kankan oko akoko omo kan oko enkeji omo kan won lo mo meji baba meji la won ni ba won yin ti nka la won gan na nka fun rara awon nta won eyan ni ko e ka kiisi re awon eyan ni fun rara yin fun rara yin e sodi won iwa yin lodo awon okunrin yi iwa wo leyin ku teyin ro pe ojo dede asiko ti awon okunrin ri iwa yi ti won fi nko ninu rin ajo aye yin won ni e sagbeyewo ara yin wo e se self evaluation e gbera yin sori odiwon iwa wo ni mo nwo to se se ko mo wo ojo se ka so nipa oro enu ni se ka so nipa imo toto ni se ka so nipa iwon wa mi to farasin ni won ni e sagbeyewo ara yin so se se ko je pe ruwa ti mo wo yin ni mo wo lakoko ta lakoko fi lo so se se ko je ruwa yin na ni mo wo tele enkeji na to fi palekun de so se se ko je pe ruwa yin na le nke ta tun ri to ngo fe fi duwo mo yi awon kan ni e tara be wo be la awon kan lo se se ko je pe o ti lowo kan mi nu pe ke kun fadua daada gbogbo e gbogbo e ko si le ta le sakodanu re nbe e wo ra yin wo akoko re tori won ni opapon agbalagba ni opo ni se ra e ti n paye n seun opo ni se ra re ti n paro maye won ni yera yin wo awon kan ni adua ni ke kun fun po se se ko to lowo kan kan nu a le ko ta adua kere a si le ko pe ke yera yin wo na kere emi o wa gba yin moran pe e yera yin wo ke tun kun fadua daada tora won eyan ni ke fi bu gbogbo ogun to ni ka won to nferan yin kon bere si ni ko lira yin won ni ke fi bu ke si suma won tolorun ba ni won mo nipa ti won tolorun mo tolorun si da mo ni tooto sugbon fun ara yin gan e fenu ara yin pe olorun ke bolorun so olorun o si gba yin lowo ogun oni ko lira lagbara olorun o je be yin ti je latapa be onu ikeji to da be ni baba ti won pe awon kose nurse awon lo le iwe awon gba certificate awon ti pa lati 2021-2026 la wayi ta ba wo lo sinu ara won o tojo meta won la won si ti sise kaakiri awon aye pe sugbon ntojo awon nto njo loju nbe ni pe awon fe data awon le eru oje beru ti n ba won la won wo pe nbo la won ti e le gbe ka ilu wo ni ka won tedo si akoko n tawon eyan so ni pe eru yi ti fe dogun si yin gba ni o eru o ti fe dogun si yin gba baba so baba kan so nu oro won won to ba ti mu te ni certificate yin lowo te si sise lotun sise lo si to kan yin da yin lare pe e le da duro ti certificate yin na duro legbe yin pe e le da duro won ni e wa gbadua kolorun ba yin ba ogun eru wi ninu aye yin agbalagba kan na so nu oro won won ni be yen ba nberu ko ni ga won le ti nberu ijoba en ti nberu depo giga en ti nberu si laluyo won ni ogun eru ke kun fadua awe ati adua ke ba wo ninu rin ajo aye yin te ba si lawon woli ta ba fa te je pe e mo won dolo mo ni to to ti si pe won ni e lo mo wa e fi lo won kan ba yin for us wopo ba yin gbogun ti ogun eru ninu aye yin ogun eru le se sugbon to na yin teyin na ba mo fun rara yin gege bi oro teni kan so ti won pe eyan meji padanu ro be ni ti n paro ba mo en ti n pa fu lori yako fura teyin na ba mo lokan ara yin pe ise yi e ti to tan ni die e ma lo dasele dibi ti o da wahala si yin lorun o tori ise te fe lo dale yi ise to ni ise pelu emi ati walaaye ni life and death ise te fe lo si te ba mo ko e ti da to tan e lo to si ado awon te n kose lodo awon doctor to ba mo se ke ma wa nbe gege bi oro tenikan na tun so

won so gbedeke ibi to je pe ibi to ye ki landlord o ti gbe n to ba je pe ke se peyin le ba je landlord re ko tun se ka fun bi apere gege bi n tawon eyan wi ti ojo ba ko pa nu le ise landlord ni o ti agbara ba ba le je landlord lo ye ko tun se o ti agbara ba mu kisoka we ori eyin ko le se o landlord ni o se o won ni suban na ti ba je lobu ba je ina ba je kituni glass fo won leyin le se gbogbo eleyi lapo ara yin won wa ni gbogbo e gbogbo e o tun da lori agreement e ba jo ni pelu onile sugbon te ba ni os agreement kankan awon kan kekeke kan wa to je pe to yin ni ke se awon kan kekeke awon kan lala kan si ba to je pe o ti ju titi yin o landlord lo ye ko se o je bi e alaye ta won yan se re won ni bi na o ba wa wo ele te wa ju ke po soke raja ke wa le mi sugbon ni kan so pe te ba le wa le mi se tun mo develop ba pade nbe won ni ti le yi ba san yin eyin ati landlord ejo joko ke ejo daro eleyi ti jagbara wa lo se ka se ka yo wo e ninu owo ile kayin na o si foju to boya in lemen ti o si wa ti o so yi to won gba ta wo o si sanwo fun te ta si yo ninu owo ile ta fe san fun yin ejo last jo so ye po e mo se leyin won e mo si mu yan wa ko wa se eje won mu yan wa ko je pa won na won yo wo e ti won o se gbogbo e debi ti won o le fowo kankun koro le lojutu to ni bi oro eni ti won so pe wale wa dibo gbogbo wa lagba laye yi awon agbalagba ni to ba je pa agbalagba le ni to soro yi pe se ka won so ta won la won agbalagba yin moran pe e ma so nitori pe ai gbo gbogbo lenu abore won ni wiwo bayi lenu awo wo won se ni pe ibi gereje la ba gba pe nipa bayi eyin se fi ri salaire won ni sugbon ta ba tun wo lowo keji se pe o mo si se se kun fi nkan so mo biyin lara ko gbe lo ba oko to wa leyin odi lohun koko yo si lugu de ko ti be dala re won ni adua le ba kun fun pe ko lohun o le fi asiri obirin tin sise koko yi ko fi han pe sugbon ba si re oba tu e mo je oje latowo yin ko mo di pe won wa ma reference si pe baba alagbaja gan so pe ko sun le njo ni ipele oko re jo ni lo lo sun pe eyin agbare san juju agbare lo pe ko mo di pe awon mo wa fa agbalagba tabuku oje n tawon eyan wire eyin na gbe yewo ona tayi na ba gba pe yo rorun ti o fi ni niyin lara keke bi omo eyan eje atele oya eje lo si bi keji ara won ti won fi ranse boya bi are boya bi nkan kan e mo binu awon apolowo awon tun se nisegun lori awon eto wa kaakakiri e mo pe awon number ti won fi ta yi awon ti won polowo isegun yo da won loju won se gbe wa sori radio ise owo won da won loju ogun won da won loju ni won se fi ngbari e kan si won ke ba won dowopo olohun o si je ki alaafia o tara be jade eja tun ma won mi ti nbe nwaju wa wa loko kan ejiji ka tun ma fe leyin te waju eja te ti bele je ka gbo won lagbo yi mo nbo